0: koto awon agba ni bi tan ma pari ogo awon eyan si o ya jade wa ni bi tan ma toju awon omo ologo si ti o ma bari ogo won lo mo pase ni oruko Jesu te Nazareti o ya jade wa ni bi ta gbe ogo re pamo si ti o je ko gbo re o fohun loruko Jesu o ya jade wa ninu koto ta ti man da yan ngbese loruko Jesu o ya jade wa
1: amen
0: asemeso o ya jade wa
1: amen
0: tomo tomo o ya jade wa
1: amen
0: ninu koto egun ile o ya jade wa
1: amen
0: ninu koto gbese o ya jade wa
1: amen
0: ninu koto ene o ya jade wa
1: amen
0: mo pa ni asa ni oruko Jesu o ya jade
1: amen
0: iwo dominera
1: amen
0: asemo be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: je Oluwa wa
1: Amen
0: Oruko mi oye pada Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Cyril Craig Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan etewo sibi mo pa lase o ma ra nugba
1: Amen
0: mo lo ma ra nugba
1: Amen
0: in the name of Jesus
1: Amen
0: o ma se bi oba
1: amen
0: niru ojo wednesday bayi ojo anu ama ni ipade agbara lati se bi oba ni ekotaso wa ni ilu ibadan to ba ti de ore meji agugu so po nlo se bi oba o wule boko fe nbe to ma gbe owa to ba wa ni area lakia mo nlo si hope jackson wa ro kada nbe to ma gbe wa sinu program awon akanse program bayi ni eyan o gboro fi pamo lai debe eyan gboro debe lati kino lati gba iyanu ti e loruko Jesus ogo ra jade
1: amen
0: ro wednesday bye ni Port Harcourt 1 ni Elios awon man se program ni Abuja awon man se program ni wednesday bye ni Ilorin Ilesa Osogbo ati ni Abeokuta awon man se program won ni ojo wednesday ati ni Saki etewo simi mo palase ogo ra jade wa
1: amen
0: mo logo ra jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to ba gbo latenu mi pe friday to ba kenyo osu ta ma pade ni lufu ape ni camp wa friday le ni o friday le oku otun la hey ipade yen ma ni agbara e gbo mi sa se ri ni ojo thursday a ma ni so orukan adua kan se ni ori ile anu o ma ni agbara e gbo mi sa ipade te leyi akanse ni akanse ni to ba ti dago mefa laaro nojo friday a wa bere 24 hours program ti a ma nse o ma ni agbara sa ena wo simi o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: in the name of Jesus polopo thursday ati ojo sunday mo ma wa ni igando be ni ni thursday ati sunday lasu igando road hotel bus stop wa so pe o lo si bi oba ko sent o mo be mo palase ni bi ti anu ti soro lo

name of Jesus. Ko so nipa tan pe ni ago awon agba in tan pe ni ago ni ile yoruba nkan tan ma ko awon nkan be mi si tan ma ko nkan be mi tan ma ko won pamo si o la npe ni ago ago ediye o wa koda mo so nipa obo kan tan gbe sinu cage ni ilu abinibi mi nipa ti mo wa kekere mo so nipa e ago ago je ibi tan ma toju awon abemi si so that ko ategun ale ma fesi won ategun atonje ni kan ma fun won be number 1 won ni movement ke it is a free movement won ni movement rara oju kan na tan wa na ma wa number 2 ni bi ta ba wa na ti ma fun won lonje onje ta ba fun won o na ni won ni access si lati je number 3 awon to ba wa ni inu ago ta ba domi si won lara ko si nkan ta stale se ibe na na ma wa number 4 nka be mi omode le mugi ko fi gun be yo ba wi pe ti iya nla to ba ti gbeyan subu kekeke yo ma gori e omo ye kere le mugi ko fi gun won inu bi to wa yen ko si nto le se yo kan ke na omo ya sare ku nbe opolopo iya ni eka be mi ta ba fi sinu ago to ma se gino iya opolopo iya lo ma nje won mo ranti nigba ti mo wa ni kekere a fe ji lati lo si oko a ma nji lo si oko lara aro gege bi se awon parent wa now ni ojo na a ji lo soko won ranti tu awon eye adiye to wa nu ago won ranti si won sile so I si won sile yi aloko be won wa nu be ibe na wa ta fi loko ta fi pada wa won jade won pe bi ko si kan to le sele en to fi sinu ago to ba ti gbagbe ese.

inu agolo wa se wa ri awon kan ti mo lo mo sele yi bo se mo sele nu aye won na niyan idi ne so pe agbadura lori e mo de fi yo pe oni awon

0: opolo po opolo na ma fi sinu ago tama ti fi opolo enia sinu ago iru opolo be won ki le ronu jina ero won man kuru ti opolo ba ti le wa nu ago awon agba te ba fi sile we ko le mo we tori pe o wa ni sakoso awon agba ti opolo yan ba ti wa ni inu ago iru eni be ero re koni koni jueri ato wa lo awon la man pe ni elero kukuru lara awon functions ti o man sele si awon to wa ninu ago oni mo menu bayi awon yan kan wa ninu ago awon agba nibi ta toju won si won man gbiyanju lati se kino lati je nta pe legun ninu bibeli pe ninu ogun re ni iwo ti ma je oni awon gbagbo pe to ba ti sun to ba ti ji to ba ti jeun oro won ti tan gbogbo eronu won oju ati je ati mu lo igbe aye koja keyan kan ronu pe ko kan je ko kan mu oju be lo number 3 oni pe won ma beru lati se oju se won to ba ni kan ma ri aya won ma ja won ni fe ma ri on time ero oju se o ma ba won gbogbo nkan ta ba ni kan se ero o ma ba won in fact responsibility ye o ma nda be npe ikan babara ni ta ba to jaja mari won ma ti responsibility won si iyawo won be npe iyawo won na agboro ajo lomo na ni ajo se na ni ajo ki wo eko iwo lo ni responsibility but e won ma ba lati in to le fi gbe responsibility ye won ma to bi loju e ke se fault ye opolo e wa ninu ago ko le ronu in to le se lati mu ki agbegbe re ko gboro ti yo fi le ni pa lati le se kini o lati le toju ebi ati ara number 4 oni iberu eto kini mo pe iberu eto abi aikile ni aye lati leto fun to ye ko se won ma lack planning lack of planning won ki le plan fun kan ta fe se because kai won fe se pe yawo bayi enu na mama so pe awon se leyi awon se leyi awon se leyi ki se forti won opolo to e ko fironu o wa ninu ago awon agba ara functions ti inu ago ni niye now igba ti o ba de ronu lati se kini o lati so pe okay o mo fe tesu waju bawo lo se fe le toju iyawo o kan mama fenu sola ni sa won le pon ni plan won ki ni plan bible de wi pe oni jesus fun e lo so ninu we look ni ori kerela ni ese keje ni logbon Luke chapter 14 ni verse 28 oni ni tori na tani ninu yin ti o fe ko ile ile gogoro kan ti ki yo kokko joko ki o si zero iye ti o na ni boya eni ti o ni agbara lati kotan so but awon o le joko lati zero o mo ri se tan le joko lati zero opolo won wa ninu ago ena wo soke sa mo palase mo fe ko fo soke sa mi gbogbo agbara to gbo opolo re sinu ago loruko jesus o ya gbina in the name of jesus sori inti mo nso yi mami ti foto omo re ba wa lodo e mu foto yen a fe gbadura ejo e gbadura yen daada fun awon omo yin eyin mama eyin na e gbadura yen fun ayin daddy eyin na e gba opolo yin kuro lowo ago awon agba opolo ti eyan ba ti le ronu daada ki ronu e ko de jasi aseyori iru opolo be nbenu ago awon agba o de common lara nkan ti satani ma nlo lati so eniyan di alai ni ara functions e oni mo so yi now o si ku merin iyen la ba bojuto to ba di ola but afẹ gbadura e gbe owo mejeji si ori yin e palase pe so pe oluwa
1: oluwa
0: oh my god so pe oluwa
1: oluwa
0: ninu ago awon agba
1: ninu

0: Jesus.
1: Amen. Awon meji mi won tun lo ororo. Nigba tan lo ororo, eyan mo le miss ororo anu. O tun laji, o ma ni agbara sa. Te eyan ba miss ororo ti anu ta fe fa won eyan. Ni ojo Friday o ma do mi gan because ki se ororo yen la ma do branches. Gbogbo eyin ti e je se bi oba, emi ti kede o. Ma miss ororo anu ti o su yi. O su fa ni. Any carry me bar, Lord, call just we are around.

0: by Yanora. In the name of Jesus, I want to come Lonano. It's so wa koko tamase nilu fape nilu a wodo kan oni ti otun lai o to ba ma nao je o nao o to oni lati se to ba ti wole lo geti omi oro ti e lo geti omi oro yen ko wa lowo e o la ma lo pelu ororo anu yi afi ki oro re ko gbo emi mi oni fi o sile ti wa fi ni testimony mo wi loruko Jesus ogora jade o
1: amen
0: mo logora jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ororo anu yo ti wa ni ile anu saju akoko tori pe ogbodo ri anu gba leyin segu anu lo mo ntele awon eko ta nko lowo adua ta ngba lowo an gba lori segu lori emi aini mo mo mo wa akoko mo didi ko iwe na Mokat, moko eko bi afara bi mewa ninu didi iwe later sin ko lowo bi afara mewa gbogbo e tolo fun lo fe te le kawe te mo ko te mo ka to ba de kam bere fun iwe yi ki loruko iwe na o na ni igbogun ti emi aini o wa loyibo o de wa ni yoruba mo gbadura gbogbo agbara ti emi aini ninu aye re o ya gbina be in the name of Jesus aye ra dide gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo oni fun mo de ya ti mimo anu olorun atoju e o ya ko wa ori wa de se bi oba ogo ra jade ojo ayo re ni eso ni baje Jesus oluwa wa je wa won celebrate wa nbi number 1 yinka oni pede jima eniola fola sayo ajayi ati ibuko Christina omo mi ni Norway happy birthday to you then hey Mrs. Ibinyinka Agbebi on the 23 ni birthday won mo gbagbe ni mo binu happy birthday to you loruko Jesus wa ra nu gba
1: amen
0: ogora jade
1: amen
0: ilere ase fun
1: amen
0: mo bless apere gbagbo e mo ri wo nu ba je Jesus o ya gba o ya gbagbara
1: amen
0: kaye ko fo
1: amen
0: wa de ra nu gba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo reti e laaro yi ni pade agbara lati bi oba ni headquarters loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: koju senekan fi da loju

mi ki ko so ko se olorun emi awon woli mo gbe oga so be oluwa mo gbe oga mo dupe o se gan mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun orilede mi mo dupe fun awon adari wa mo dupe fun ijo ti mo nlo e wa fi kun mo dupe woli mi ti mo ba mi ti nko mi leko laaro losa ati loru e mo pe yin lo mo class ni ojojumo mo nko yin lori sirisi nkan to yato mo gbadua ki olorun ko gba opo emi ati e ogo ni fun o jesu mo fe gbadua fun yin mami oye kunle soke eh e kunle soke daddy adua keji ti olorun ki ko emi ma gba fun yin laaro oni tin ba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo tin ba si ni ki ese nikan ko lo yo lo mo gbe owo soke olorun ninu anu tin sogo lori idajo mo bi oni fun gbogbo awon ti an kunle yi ese to le moje ogbo won ese to le moje ka du awon down owo ti ni won fe adua elese ira ni mo bi o nipa eje odua gutan eni to ku to jinde dari ti wa loruko jesu in the name of Jesus Christ loni loni ni mo bo gbadua mi o fe mo bo se wuwo to eh be se re ti wule ko wuwo to bibeli ni yo si funfun bi egbon wu adari ese jin wa loni oni bi wo ba sami ese olohun o se nto le duo oni sugbe idariji nbe lojo re ka le ma beru e gbogbo eni to kunle soke mo gbadua loni ki ese wa ko lo olohun dariji wa in the name of Jesus e wa so tele mi eni baba bo se kunle yen dariji mi in the name of Jesus Christ e wa dide ke ja gbadua eleketa se ra du eleketa olohun ki ko e gbe ese marun si waju ka 1 2 3 4 and 5 e wa gbe owo yen soke eni baba mo fe ko fun mi sanu mi ninu omo baba mi sanu mi ninu omo iya mi sanu mi je ra anu gba ninu aye kan ti mo wa yi e fe nu so bayen olorun mo bi o anu la toro to ba se pe ni to to la anu sogo lori idajo gbogbo enikeni to dide ni kutu aro yi ti won toro fun anu je ka anu dide fun won in the name of Jesus Christ oda ijade re loni ko mu anu dani nibi oba wa awon yoruba ni ibi ti ejo oka ba wa onje re o si lo ba ibi to oba wa oni ko onje re o wa ba o ibe ni ka anu o wa bo in Jesus name e wa gbe ese marun pada seyin mama ibo se rin lo yen mo nawo si o lati le wa ruwu saye wa ruwu lugba lagbara olohun o gbobi ti owo fi o se leyade o pada lo na ina papo jambe iyen ni pe wa fowo yan gan wa fowo sako awon ti an bu mama re o ni riwo bu to wo fowo kase in the name of Jesus Christ eni kan ni en ta wa lase laaro ni be ni bo se wu mi ki mo gbadua ki mo so ase sinu aye re niyan o si so na ti le gba mo le so ase mo le pase mo si le ta ase mo ta se laaro ni in Jesus name e wa gbo nkan ti mo fe so mama e gbo nkan ti mo fe so daddy mo ti soro nipa owo idi to fi gbodo lowo ma tun mu kan si laaro yi bo ki n to mu seyi te ba n bo church laaro yi owo ti mo so tele si latojo monday yen mo so si lana e mu dani ma tun fowo kankan enikan ni kini di seyi e di n sasiri mi fun yin owo ti mo fi bere ijo comfort life mission international owo yi o ti tan o enikan le lo ni 40 naira ni ninu 40 naira yen ibe ni gbogbo owo ti mo na ti njade so owo yen to nbe lara mi disin in na o ma so bi mo ti ri owo yen fun yin gba te ba de church owo yen ni ma papo oni ma mo fi kan owo lowo yin o ni mo odamo to ba ni gbagbo iyen ni number 1 tin se laaro elekeji ti ma se laaro to tun jo bi re enikan ni e mo fowo kan owo money impartation la mo pe owo yen o po lowo mi bayi ma wa ni o mo fi kan awon pastor nu ran mi lowo ko le ya isin meji na la se ikan ni ago mejo abo ni isin yara de oni pe to ba tun dago merin a tun bere isin mi o lo bi je pe e to ba convenient fun you daddy e make sure pe appear koni e mo lo shop yen tun pada abe now elekeji gbogbo eyin odo jesu e je so bayi pe lati 13 wo 40 13 to 40 youth for Jesus Jesus city lati pade ni otunla iyen ni ojo Thursday 27 awa nbe titi di 29 even titi wo 30 Sunday but ki se beyen la wa lojo Sunday o tori pepe yo pon mo wema enikan ni mi o mo Jesus city lati
bi olorun ba fun oni agbara lati world e kan wo moto to nlo si ikoyi eleve e wo moto to nlo si kiri eleve so ni yana koyi enikan ni ah mo fe gba hostel gbogbo awon odo jesu 10000 pere ni hostel fe nikan 10000 goju ba yen lo owo da ko mo lo na and mo wule gbonje kankan dani onje bi emejo bi emesan oleje aro osan ale aro osan ale a jo wa ni ori oke yen fun ojo meta ni bibeli ni won si gbe be fun ojo meta titi awon ale pa fi pada awon igba mi nbe teyan mo lo retreat teyan mo ya re soto ngbe yan ba 30 ti o ta nkan mole to tun 40 ti o fo

0: Orisi ebi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational code fifu ati wiwu gbogbo egun pile ogun abijo nibi ta ti bi o to so iserere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara olorun ati aye nbe lowo e pelu eje majebu ta ta sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi ye ki won o da ko mo gbogbo eya ti ebi labe ipe olorun lori woli samujo authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mesla aro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asejire ni e ma bo lagboju koko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyari fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni toyin ogun yinka lati oru ni mo ti n wa gba ti mo de bi bayi mo n ko ni pe oluwa mu mi de be ni bi o fe mu mi de se bi wo lo ba mi da ma je mu oluwa mu mi de be mo de gbadura pe awon mo mi ko mu mi de ile ile ibo mo de gbadura ko peju ko peju mo lo gba passport later later mo gba visa bo se de ni awon lo ya mo lo ni July 17
2: ilu wo le lo
1: UK.
3: Hallelujah.
2: Mama ti lo UK won ti da.
3: Hallelujah.
2: E pata o fun Jesus.
3: Thank you Jesus.
2: Gbogbo eyan bi omo te wa nbi.
3: All you parents there.
2: Awon omo yin a gbe inde le leri.
3: Amen. Your tribe will take you to promised land.
2: Eyan bi omo to mo yin gbe lo si ilu oyinbo da.
3: Where are those that are going abroad?
2: E ki hallelujah o.
3: Hallelujah.
2: Mama ba ni UK seri.
1: Ah, otutu mo.
2: Otutu wa nbe.
1: Tu wa nbe.
2: Lo je tete sawale.
1: Tete nbo.
2: Igba o le tun pada lo bayi.
1: Ah, lagba Olorun ni esi amun lo.
2: E tun lo nesi a. E mu mi dani o.
4: Gbogbo awon eri wonyi.
2: All these testimonies.
4: O duro fun ami anu.
2: Stand for sign of mercy.
4: Surety o ba ngbo eri awon eyan.
2: When you are hearing people's testimony.
4: Ki se tori pe a fe ko mo pa lagbara.
2: It's not to show that we are powerful.
4: Tori

0: ti debi ti wi ade ati bo bi ta won te bo ya de papapa bi eji iyaleta ile ise olorire MTN Nigeria won ni ka kiyin o ka si to kiyin laaro tuni oro agbade gege bi ise wa Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA look on me
1: sewo oni baje ojo na re bi anu ta pade office MTN ta ti ra simu wa akoko sugbon ka ma paro o so won lati ri iru ore ati alabasise po bi ti e abi o ogbelope MTN
2: MTN is 25 years old fun odidi odun 25 ni MTN tin so wa di okan to tin so ala wa do to loni an yo ayo odun 25 to kun fun orisirisi aseyori be a sese bere ni MTN
0: Olohun o ba da kenken ko to bi bi esin atapa ni batani atarege ni batayan Olohun o ba da ikamodo ko se rogbodo bi ere orun o ni je karalu ko gbelu eniyan mi woju Oluwa mi wo okan lopolopo gba aniyan ti nbe ninu okan omo niyan ni adeda fi mo da lejo ti elobi ba ni anfani si agbara ti e oju ti ba sorun ga lodi oyo lo be teledumare to ba segi ola fun elomi koni je kayi omi o nikan nikan ni o mo lulu tanku tanku pe ola nbe bi o eni ti o ba se jeje le mo kabisi oludumare fun erungba okan re se elomi a wo pe bola ba de tan oun le gbayawo oba oun le tesulaya ko sin to won le dalara eledumare si mo nti nbe loka aya re ko ni je ki ola oun ko te lowo tun aniyan re se o sumo pe aniyan re ni ko ti je ko ju bayi lo iwo na ro nti mo nso amo to dun mo mi ni wi pe be eyan ba ti yi aniyan re pada ti eyan yi ipinu re pada lori nto ro pe towo ohun ba te nkan ko ohun si awon aburu kan eludumare na si mo yi ipinu ti e na pada lori onitohun titi e na o wa di daada o to nletu nlojo itu itu ni won pe ni obuko amo etu o gbodo gbele bi itu tori wipe bi ija ba pa etu ati itu to je obuko po etu o fi tete re yo fi tu itu ni ko ibi ese re ni won pe ni tete o si mu o fe ju abe lo yo fi tu obuko ni kun omu mi ranti baba kan to polopo mo sanu apeja ni bi won ba lo bi won ba bo won a fun leko elomi a fun lo le si elomi a fun ni aso aloku ese o oninu ore ni won pe sugbon so ninu ore ni eja sodola tori pe aniyan o saaju se e kaaro e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: ojumo oni tun mo oye alaafia la kedere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
2: Baba Fendode
3: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo eja le oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinugo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
7: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe ndode baba fe

0: ifami down. Wa se baba nso
1: bo se arube
0: wo ni se se baba
1: bo se arube mo shimi shara ni mo shimi shara
0: ibole so lano e won ko e wale
1: mi wale o
0: mi
1: wale o
0: ifa e wale
1: mi wale o
0: e wale
1: emi ti mo so fe ngba ti mo wo to le ti mo ri pe mo ye silekun bayi ina tan ti mo so to ni pe baba e tun ti lo se bo se ma nse
0: e hello taru
1: eh mama
0: what if you go call afi mojo ori eh gudugudu etegbe bata 32 fm no papa bi o ojo ti wa yato sojo ojo o yato sojo oto o yato si oto so ti yin baun 32 fm feyin e iroyin baba vendor ina la tu gbede la ro to ni ba fin ti wa ba woja e ri borun wa ba si ran bayi yo katari odi dandan na ni hey, gege bawon iroyin ti se jade ninu awon iwe iroyin lo wuro ye won ti jade o a si tu mo ka se ti gbo yin go morning e kan aro akiyin se daada lewa eni titu wa nsojo anu adua temi mo ngba ni rufe ojo bayi ni wipe olorun oba to laanu lodo olorun oba tin mo yan da fe ni to ba fe saanu fun olowo saanu fe ni to nwo saanu
1: o tun mo se keke se gbogbo eyan ni ora anu
0: ah ifami oni ki se nipa ipa tabi nipa agbara ama eni ti olorun ba saanu fun ina ni yo ri anu gba olorun oba dakun saanu mi o
1: saanu mi
0: dakun saanu ifami o
1: saanu mouthpiece mi o
0: saanu gbogbo awon ti won gba 32 fm o lori gbogbo ona taye wa ngba fe anu saanu fun wa
1: ami jesun
0: ori be o se be amen
1: amen ami ase
0: ase lola wa lakwata
1: ila bilali la sin
0: ake koju lekan si weather
1: owo ebo yute ba ti jankala
0: so wa adua
1: owo adua awa gan la adua awa la adua
0: sanwo
1: wa sanwo wa
0: olu shola mo bo bo lo ko bi o agbenso yin o 44 minus 4 la ro to ni mo tu se kini mo 40
1: so awon nisun yin ti data asagba lagbagun tori pe iya laya lagbagun ni gboju titi ko fi yan tore afẹ ti o ba je gbese awa na wa ko oba mi edumare ni nitori pe ara te bo wa file la ko we ti won da ikani 32 fm na ni onisun lo niyan alagbado bai o na lo leko awa ni o awa wa ko obe edumare ni emi ni kunle faniyi ifanati bi kọmputa dafa mo fi ajemi adeda je nlo lo kin to sanra apele re ifami ifami mr to ba pe mi pe ifami ohun yin o ti edun oga e je ki mouthpiece mi o pe mi ti e fi pe yan npe mi ti ma bi ba ko ma mo pe yan pe
0: ifami
1: yeah lagba lowo olohun gbogbo egbogbo laarin odun na wa ni yo ma dun fun wa ni koni kan iroyin iwe iroyin the punctual lowo temi o
0: iwe iroyin daily trust na nbe lapa bi o
1: bakan na vanguard ban be pelu
0: be na ni iwe iroyin Nigerian Tribune a tujo mo wonu e na ni
1: the guys are not gbeyin o
0: o sese na ki this day ka jo mo wonu ara wa jade sinu ara wa
1: so e ja ma mu loko kan atejeji iroyin akoko ti ma akoko mu lo le furu gbagbo ti o ni gbagbo mo mi lo o da lori awon to ni ase lati ni ibudo epo robi lole de wa Nigeria ti igbanpo won ni pe mo kan din ni ogun ninu wa o na ni iwe ase ti won ni yo tenu bodo ni odun ta wa yi pe yo expire ni bakan na ni won soro e wo seri awon igbese kankan na si tun waye ni ori re be na si ni won ni ile ise eton tun ri si ore epo robi labe lorilede wa Nigeria won ti e so nkan kan lori pe boya won fi gbedeke kun igba to je pe iwe eri won abi iwe ase won ti yo tenu bodo ti o expire lati gba mi
0: okay je mo agbara lati oju iwe keje inu iwe iroyin ti Nigerian Tribune gẹ́gẹ́ bí ròyìn ti fi léde lórí bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bá ti ń ṣàmúlò epo pẹtiró consumption ńlòyìnbó rẹ̀ ẹ wá gbọ́ wọn pé ní oṣù keje ọdún 2026 tin se osu July bo la wa mo Nigeria ti lu epo si o nje je mo pe kini on ja wale ni pelu ida 35% ninu ida 80 25% in epo ta nsa mulo to fi ja wale ngba gbogbo yin ti lo ri ra shola Wani okada ti won sajile tun wa ni
1: Abe ni to be ya ni o mo nkankan eyan ti o mo charge gan wa ni te ko eyan ni mo je mo Ah si se lori e
0: Inu da o
1: Ah ni je mo mo ko papa si e mo charge ara yin ni
0: Ila mo fi charge ara
1: Ah ma wo bo
0: Oh my God.
1: Eh mo alegbe. Ni t'Olorun o si.
0: Ah ni ni di petrol
1: mo. Eh ni ni di petrol yin ni kankan petrol kini. Won ma fi beyin ni pe e sa ti e wa
0: wa.
1: Iye te ba nlo we wa ra. Mm ibi ta nbo nu. So ni oju iwe keji iwe royin di punch royin ko wa nbe. Won ni pe se ri awon gomina owo e ti won na wi pe a rin irin ajo. A n gbe office a n se gbogbo re a n se a n gba lejo. Won ni je yin ti e mo pe on lo bi oko le ni e degbeta. Billion naira di billion mejo naira 512 billion naira ona no an lo rin ajo an sise lo office an ra awon agba an ra awon awo o be ni oju iwe keji iwe reyin di punch
0: olorun billion sanu mi
1: sanu ni olorun 333 to ti e fi bi ado ta billion dan wo be awon ti e san ajo bayi lo awon kan mi ni san ra
0: e mo so be bo
1: e ma se mo
0: so be mo e fi dan ifa wo no
1: adota
0: e mo pe re
1: ke e wa wo laarin ojo bi melo kan be won se sanra
0: ora ja tu te si waju ifa
1: o ma ra ya
0: ya won ni bo ko to mo so pe ah eni yi ko ti e wa lewa iwo jowo dowo re mo
1: ko lewa kin ni
0: kene ko se ni ti o fine owo ni o si
1: bi o lewa yo ra
0: ye ja te si waju odoju iwe keji le ni ogun inu iwe royin Nigerian Tribune 32 FM 94.9 fe yin e ora ki won ko be oni egbe oselu ti ADC won ti soro won ni e wo tare tinubu ba ti wa sibi ti won ti jo takuro so ti won ti jo ma foro wa won lenu wo ibi won ti se debate lori oro eto idibo odun 2027 won ni article go ni wa article boycott re ni oyinbo ti won fi gbe lese nu won ni tinubu gbudo wa o ta ba ti ri tinubu nbe atiku na oni se kini ko ni wa labe royin won won wa ko pe se bo ye ki le se are gan ki won ti e wa soro ni bi ti won ti se kini debate ohun ti won ti mo foro wa wo lenu wo bi pe oro subsidy e wa salaye re awon anfani to ti se fun awon orilede Nigeria be ti yo be ti se gba be ti sawo lori subsidy e wa so bi debate ohun ADC lo soro e lo gba mu ni page 22 Nigerian Tribune
1: e din gbeju gbereke yawo lese mo bo si oju iwe ogun iwe royin the punch e to jade laaro yi ni bi ti won ti ni pe adupe o se ri awon ipinle owo e ti won tun pa wole labele IGR o mo tun ti gbenu soke ni da merin le ni ogban 34% lo fi gbe nsoke won ni botile je pe eto raje le kokoko bi eyan afogun sibe sibe awon ipinle won ri taje se o oju iwe ogun iwe ri the punch ibe na lo wa
0: okay emi re o ni oju iwe keta le ni ogun bi mo ti kuro loju iwe keji le ni ogun odoju iwe keta le ni ogun Nigerian Tribune na mo si wa lori oro popona Ibadan Ijebuode eyi ti won wa nawo re soke pe se o gbera so nbe gwege boro tutu se jade o lati nu egbe osele ti APM ki won wi oni se la won na ma si nbenu ate lu ijoba apapo lori kini won ni bo lo ti je bo lo ti se je bi won ni ayi to sa lodo ki labe labe o mama ni bo ni e wa pe gomina Makinde sibi te ti ware flag off won ni ati man tin se won o kini tin se won won ni ifa won ni gari o ni di polowo ariwo ninu dusun pa
1: beni
0: won le mo wi pe ijoba ipinle oyo o popular gan
1: sugbe awon kan ti wa n dogban si gari bayi o si ti won ko sinu sache bayi mo te ti won polowo lori ta pa ijara sugbe gari won o le mu ko yo ko da bi alagolo 50 naira ti o bo be to
0: awon gari te pe legbe legbe agbon re bayi yo mo kan ni
1: to ba be dara si gari ko lo ja borija ko kan na bi so bi marun papo ko mu wara ko won je ko wa bo seyin kule ko lo mu mi si o ti ye
0: ifa yes ko ti se kini
1: gbe eh
0: gbewo
1: jawa mi bo abi wa gba mi guy
0: e ba ri olojo abudija mo wo dada ni
1: a ko bo si bi so marun wa won bi marun je wa kan bo seyin ko le wa lo mu me ran be bo ton ba ko mo be ko ngo won fi han laye le mi re e pa yun de ku nbe ni oju iwe kewa iwe royin the punch iroyin kan na wa nbe nibi ti alaga ajo ton gogun ti fifa mimu sise fayawo egbogo lo lorilede wa nigeria ma wa ti soro pe e wo seri awon eyan ti e ba wo pe won gbogun loro ti aje wa baje ba si simo lori ti won jo gbon tarike agbogun loro ba ba ti fisiku won fi mu won seri gbogun ti won kojo awon duke awon e ja ma gbesele nitori pe ona ti won gba ti won fi se akojo re ona ti o to ti o si lofin ni
0: kini kan luxury mo gbesele awon
1: luxury gbesele gbogbo eni
0: isoke oda je ente siwaju o loju iwe keje inu iwe iroyin Nigerian Tribune oro epo na lo tun fa mi laso gege bi won ti pe orilede America osubara bande ba eni won gbe fun ebun ifoko ti Dangote o lorilede Nigeria wi pe bi idabi meje si eni epo petrol tan gbe jade ko lorilede yi export e to tun fi je wi pe o fi gbera soke si won ni 7 times si en lo fi gbera soke si bi idabi meje on wa ni Dangote e ko fopo re egbeyanju
1: egbeyanju
0: e se dada
1: Nigeria na ibi ti orile teyan ba wa le yan se en aro lokun be lara amotekun ola amotekun be lara olokun
0: emi na tin sise lori temi bayi
1: ati e da be e bi fopo e fopo yin ba bi ti yoba e fopo pupa
0: ile temo kese le lori ba
1: so e ja payun de ka mu mi to ba pe ti ebu fopo Dangote ni ka jo ma ran mo nu ni ninu iwe iroyin punch la ro iroyin kan wa nbe ni bi ti won ti ni pe Dangote o ti fi kun jala ti won ta epo bayi o wa ni ewo 1200 ni won ta jala kan bayi ni ebu fopo re won ni bo ti le je pe owo ebu owo epo robi lagbaye ja wale sibe ohun fi kun ti e na lo fi kun naira 15 lo fi kun 1185 naira lower tele no we ro yin punch lo ti jade ba
0: okay ni oju iwe keji le ni ogoji inu we ro yin ti Daily Trust o tun fe joro mu oro epo na ture o labe oro subsidy ko se subsidy lori pe atiku awon oro ti tin so si waju lateyin wa o tun wa fi nkan kan kun ninu iwe iroyin ti Nigeria Daily Trust yo je laaro toni loju iwe keji le ni ogoji ki won wi o won ni atiku ori oro to duro le na ni o ina lo si wa o pe lori pe ada owo iranwo ori opo pada lona ara ibe na lo si to si ke ti ko lori ila ohun ti ba doju iwe keji le ni ogoji e ba royan nbe
1: alegba nle atun wa gba rode iroyin le furugba goko ni gbe agbo mo mi lo ta ba ti wa fe to sesese lati ri arigba mu re daada kaka lakagbadun e bo si oju iwe kokan din logun iwe ro evangeli to je laaro yi won ni ewo sheri bi a se ngba ebu fopo tan ra wole bi a se ngba epo robi tan ra wole lati le okere import ni o won ni pe nje yin ti e mo poti fofere bayi o on lo bi ida lona a dojo only eyo kan 151.5% ona lo fi le bayi pe isowo ti awon ti won ni ebu fopo labele fin ra epo robi lati le okere o tun ti gbe policy bayi ni inu osu keje ti odun ta wa yi ajo kan e ti won gbe kale ton ri si oro epo robi labele na ni won pa biyo abidun ore ni oju iwe kokan din ni ogun iwe iroyin Vanguard
0: ninu iwe iroyin ti this day oju iwe kerin le ni ogoji lori eyi to waye ni bi o ti jo pe ti Eid Maulud ta se ifa
1: are
0: tinubu ojo ibi anabi are tinubu nti awon na wa so ni wipe gbogbo eyin ti e je agba ninu esin islam e ma dake ati ma gbadua fo lede Nigeria papa julo lori oro abo to me adua la fi segun gbogbo e dakun e tubo ma gbadua fo lede ye
1: adua seven meaning adua ni idamu mi ni be na ni won ni pe adua ni opa kristeni
0: yes.
1: Lati ba olorun ni
0: yes.
1: Bi mo duro bi mo wure ire mi ko sa igba o
0: jamo gbadua lo bayi mo ja karoyin
1: kan karoyin
0: ti ju e
1: Ewo ma gbadura je mi ma ka ma fa da ran mi lo ma gbe owo Mose mi soke
0: eh ewo ti lo owo Mose
1: ewo yayadi ewo o kaka kiki ni o se akapo ekun on kalu ko ya ase ode re lototo ni be na ni ajati ni ga re nle awo wa ni jego ni ga ele na ni oro ti njade len ameche oni pe

0: amantan se e mo so wa di mo ilu now bo loro ti je o won ni pe lori oro abo a ni deke o awon ni sun awon ni wararo lori wi pe ki abo le peye fun awon mo rilede Nigeria ati gbogbo dukia to fi mo gbogbo awujo patapata lori rilede yi are won so oro o won si ti ni wi pe baro ni wale oni ko yo ni simi ogun lo in la won foro hun se
1: ma se le bae o na ni se ba o ati pe en to ba se gasona o gbodo be sisin labo en te yan ba si se itan ni o mo ro yen da ya lo wa laye ni abi ko si laye oro ile furu gbagbo ko ni gbagbo mo mi lo o da lori eto dibare odun 2027 ni biti egbe eto wa lati apa ariwo orilede wa Nigeria arewa ACF ategbe PANDEF MBF ati awon mi ti won tin bere e wo se ri gbugbe ti o ba je adije dupo yo da ke mo ye ti se bo won wo daada nitori pe ti won ba ti se seyin ni o fa sababe ti won o se ti won ba de ipo are baka na ni egba fe ni fe re soro won ni pe wo yo da yo si dun nitori pe leyi yo je ka mo bi won se nse bo sugbon sa o won ni pe ofin na lo jaju ai boya ti se bo re da o abi o da o in to fin ba ti gbe kale ona la tele nitori pe e mo to ti loju epo ni ko ni si ere sa on be ni oju iwe karin ni ogbon iwe royin Vanguard e to jade laaro yi
0: emi re loju iwe karun ninu iwe royin Nigerian Tribune gege bi ijoba apapo ti jo di mimo o pa won ti bes ni se awon ise atunse ti popona to je ti oye si Ekiti si ilu peju si Kaba tawon nkan tin pariwo lori re pe ona ohun o ti di nkan mi o amo o won pe minister won ti yoju CBT awon popona ohun bi won o ti bere si ni se atunse e to ye lori re labe iroyin won lori oro popona sire o popona maro se ti Benin si Asaba pe nje je won pe awon ti won wa oko ni nsin oju gbo ni won gba o ngba oju popona o se rin mo
1: ase larin
0: ah won ni won ti wa woro kan fi sada lori popona ohun oju iwe karun Nigerian Tribune gbe
1: ni oju iwe kefa iwe royin the garden royin kun abe nibi ti joba apapo orilede wa Nigeria tin soro pe e wo ogun ko le la ma se a ni se ogun ko de o nitori idele awon gbe igbese kan mo kia lori atunse ati atuntun to ni o se pelu ile ise olopo orilede wa Nigeria lati pa ina bi awon eyan se ma mu ofin lati owo ara won papa julo ni awon agbegbe gbogbo nitori idele yi awon oro gbogbo awon eyan pe be ba ri igbese kan to ku de ka to e ma dajo lowo ara yin e kan si awon ti ofin fun lase lati mojuto iru agbon be nitori ile ijoba won gbe igbese kan mo kia won be ni oju iwe kefa iwe royin the garden to jade laaro yi
0: ifami
1: yes
0: oju iwe keje Nigerian Tribune orilede Nigeria mare aboruko wa kan re ni awa na la nje Nigeria
1: awa ni
0: won ni orilede Nigeria o lara awon orilede ngba won ka won ni eje ta erin arun efa eje awon orilede to je pe won oro wo hori poorest countries.
1: Le jo poor.
0: We're not poor.
1: Kini wan kini kini wan lo. Ti won fi arrive pe a poor.
0: You see? Je ka lo bere lowo awon Global Finance Magazine.
1: Pure okay. Mo si ma gbe data ti o se
0: pe kini wan lo. Awon ka ti won to ro eto osun won ni.
1: Agba ki e ka ro.
0: Yeah. What position wa je?
1: Eya ki position la.
0: 56 position.
1: Me lo gbogbo won. Mele gbogbo.
0: Ah,
1: wo ninu iroyin. Ah, wo ninu iroyin. But they ah apo ta ti wa da.
0: E
1: ta pe igbo epo kin la wa ni. Ah, ba wo pe boya won mo ti won se. Boya bi boya 57 ni won ba. Agba ke ka ro.
2: Ka ro o ko ara le.
1: Eh,
2: aji dira
1: yo. O te David ti won bi yin si
2: mu. O mo sha nu fun wa ni se lasan. O ni ti wa o.
1: Agba ki.
0: Mo ni se se fa
1: la. Oni le keji la agba ki wa. E wa ni won ti se le lo de wa. Adaki eja ti bi ti mouthpiece o ti mu royun ka ti be mu ri pe orilede Nigeria ri pe the poorest country pe oruko wa wa nbe sa poor n tooto en sa poor pe lawon bilibili 33 awon igbele tan gba ti awon ise akanse to fi meto raje wa
2: e se gan ni orilede Nigeria o poor as a country awa tan be nbe la poor
1: ejo ah poor as a country but Nigerians poor
2: Nigerians poor na mo so mo la wa tan
1: en na mo so
2: seri to fa na de ni pe nigba toju se ba ti kuna to ye ki joba o se ati itawa na o se se pe gbo na la loju se o ijoba ni keko lo loju se o awa na loju se awa da kan ta se lai pe nigba ta nbo nisin ti mo ki enikan pe aye abejo won melo le mi bi mo ni ah mo ni alakowe ibimo pupo ni in to fa niyan gbugbo awon bi to ye ka gbojumo ta ka wa na wo te ba de agbegbe ta wa ni ti le se wa wa yi te ba ri awon kekeke kan ni se mo ri won lojo monday awon mo yen on awon duro ti toro wi ti n ko le si se we ki le nse won la wo bi wo ri won ranse ni gbugbo awon kan na ni oni je ideba soko to ni tumo ko wa ile de nigeria sugbon joba lo ti fa ijoba to ba se toto ye ki nkan o se laruru nkan ta ni nigeria nigeria e se ilu to poor tori pe awon ta n pe ni giant of kinik of the world won o ni ti nigeria ni omi ti gba gbolopo ilu mi won si nseto nibi ti ilu kan ti wa te pe ko si prison mo
1: eri ko si prison be
2: awon oni mo won kan ti pa nigba to se odaran be mo ko ti mo to to si to e ko se omo nigeria ka to di kan je pe ta to di giran ta di giran yin ijoba lo sun wa de be tori pe n to e kan se oju ona ohun to da ta ba ra won kan ni ise wa fe n to pari e mo gbo ni so education
1: se se ko si se ni
2: eni
1: se ko se bo won ni won pese ise
2: ewo lo wa nta te ti gba laye ejo won a du lenu ona ni awon kuta wa so fa wa pe won a du o bayi ni ile ise ti o gba ile ise mewo laye nigeria e mo intan da le bi ka ni josin salatu abi ka ni churches
1: eni ko ti e soro kan to je olori elesin o ni o fi yan gawi pe ile ejo ti won sese ko 109,000 sit lo wa nbe elevator at escalator to wa nbe on lo bi 150 120 ko ma gba mi mo won pe ti a ba fe le dale se le nkan
2: ara bi soro ta ni na niyan aye kankan o se ni kan ma aye gan ti busy bayi isoro ta ni ni wi pe nigba ta nti awon eyan foran kan jare bi kan ta ri pe okoroko ri so everything the business ni South Africa ni se wo le se tan do ti wa me o la wa ni long ah ni
1: Edika doju de oja agba kin anbo ah ni ibe lati kokko mu ikoni tatu fm le ngbo 94.9 eko kale
3: ma wo mi bi mo se feyin
4: mo ngbo tatu 2 fm
5: 32 fm 94.9

0: Radio me 32 FM ti wa okay.
1: So e ka bo pada lati oju de oja ikoni 32 FM lengbo 94.9 e ma lo sori ta kan yelo jera Facebook e ma lo Instagram e ma yo ti lo si YouTube e se aware 32 FM 949 fe yin e ma fi awon awile yin so sibe lo lokan ojo kan ti akoko ba to alanfani lati mu ntaka oreto baba fendo ibe na lawa atupale wirin lede yoba ti oni apopo abi aponlu pelu igbesi atupale to jire agbakin lori bi ti aroko ti ti tan fi abo sin eni pe Nigeria poor country bo ni ti omo niyan to wa nbe poorest bo eji kawo dada eni jobo se nkan to ye ki won se ni odun 2025 nigbati won rank yen a wa ni 44 sugbon baya ti wa ni 56 out of 60 se won se to ye ki won se ba
2: seri teye ba nse joba mo ma so fa awon eyan ta ba tin bu ori amo bu awon to wa legbere na mo ni tori pe ngba ta awon meji ba awon ijoba papo o ti ibile o ati ipinle o tan ba fo so po ni nkan o dile gbogbo awon reform ti won se o tin se bo lara omo niyan ni o ti jejade iya yen ti mu awon eyan lomi tori pe eyan ori so pe ilu yi ke ni won fi mesho pe iluda se ngba ta awon eyan ba rowo ro yi ta won ri nkan ayo se e lo eyan melo gangan ni fe ti ri nkan se gan
1: awon eyan bi mo nkan ayo ni o
2: a so pa awon eyan mo bi mo aro ni won ni a so sugbon ti o se ta bi mo le kilo mo je awon tin bi mo lowo pa ti ja awon tin bi mo ni isin se bi awon eyan wa yi na ni awon eyan je pe won o enlightenment won o to nkan pupo oye won o to pe eyan mo toju omo to bi ni se bi awon na la rin gboro yen e le re yen kan to yeye ke se pe eyan ka ko la nso o iye kika ko o le je irise owo eyan melo gangan le ri elomi gan se gba meji lo bi ni o be ko ah meji gan se mo ti totan se mo ri won tona tori ke bi toro de so kala ku ko ti reset brain e pe kilo kan sugbon bi to ye ki joba ti moju to awon bi ko kan ni pe o ni se lowo n gbara n grama e lo won ni se won o

0: 32 FM 94.9. I'm Ferny Bagbubu Agbaye.
1: Where did you buy it? CK! Easy,
2: yes, easy. Asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan o si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CD care eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ke ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mu ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye seri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CD care ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile e ko kale
3: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CD care CD CARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo so ri pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CD care atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CD care app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CD ki mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yokan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CD ki wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun a ni yen lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin wo ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo e duri ani to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CD ki wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe onibi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu

Shetty Berry. Fati Elegu Ajosela Aroyin. Okedo We Do Work ID Nobu. Aisha Adedogun. Yan yanju gbogbo bi o ti da lo. Eli o wole. Utsman ni o fasa leli o lo. Ati bere na nu o. Si Amiju Adebayo to tasne lo ko mi.

0: se mo pe ba se n pari le eto lojo aje Monday.
1: Happy birthday to you.
0: Yo to bi owa ago meta osan baba kan pe mi. Follow that snare. Oni mo ma rojinle nkan te gbe wa sori eto laaro yi. Wo la won ro gan. Wa reti pe laye atijo awon to bi wa ma nye atose daye omo wo abi be ko wa ni eli o ba ti ri kadare eli o ojo npe yo soro nti eni o ise radio ni ko se ba se ri ti ami yu o se mechanic la ti ri meko ni o se nti
1: ni lojo ibi e
0: awon mo lojo bi oni o ti ma jo
1: e mi aso po
0: e wa ji agbe lo ka gbe bo mi sati ami yu won ba mi gbe won ni why to fi je pe awon ti en ye atose jaye won wo won sa se opo won sa se yori nbi won wa da mi pada pe gbogbo opolopo awon wedding ti en te lo kunle si waju woli ti en gbo wole yin lori won pe gbogbo e gan sometimes e gbe ge mi last won pe mi si wa te pe club ni en ti pade ti en ti jo mu nkan yo jesin gbele ara won di sin won ni awon woli pe ki mo wo orisirisi igi si awon woli lambosi f9 lasiko ta wa yi won ti ran woli kan ti en jade ni tori eto dibo ipo gomina ni pinle osun won ni insati ami oro yen o bala ka isere panto to o eje lo je n pada de baba mi fa go kibo la lo laaro yi oto tun ni o agbe gbogbo yen ti o oto mo ni eh gbogbo yen oro jo mi mo ni fera ejo fera yin ari yin po ejo fera yin se gbogbo e ni pada ja so to n to to e mo fera yin se gbogbo won na pada regret wedding yen why ti won fi regret eje lo se kede ati ipolowo oja oro ojo mi sha baba lo ta pada a wa bo sinu eto aro yi ele nbe won e ku ojumo won
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: la fe jo bira wa loro oni o
1: una malugo ni ti japa won wa ta kile na
0: abira won jo oni ijo kan bayi
1: ba si pe solo to nbe
0: o ko eni kan si nu olo to
2: onye bula ti mi chu agasiano
0: re le ayo ba atun ma nlo lati fi yodoro abi be ko awon kan pe ni galagala amolo oto la wa ma pe to je ba ti ti okun bo te ju te fi fi fi yo kan doro ni o di oke abira wanjo ni ti ope bayi

0: bi ta nlo ko niyan o ibi ta nlo gangan leleyi o se mo poro looto la bi ra wa ise ni olohun kan wa bi se ni kan je ni olohun kan bi mo ba bere leyi lowo wa laaro yi kini di e gana ta e fi gba baba je bi Hey, Fura. Bene kan ba kolu moto yin gbin. Ori bo nje bi o. Instead you be ni e mo binu sir kini kan. Ah, kile to fi yiwo segbe mi. Kile to fi yiwo segbe mi wa lo yiwo segbe mi now. Won a pa won lopa. Won bere si ni won le. E mo gbon o. Won wa de police station. Olopa ni ba se won le yen then ba se ri anything to ba anybody to ba ti iteyan la teyin o ni space tan ni ka file eyin le jebi now awa se ni to ba tun jade ku police station abe ra won olopa yen ni tori pe mo olopa ni tori pe mo tori pe mo eyan la ni lo fi ni lo fi le mi mo jebi so brata mo ha nu mo dada Nigeria na sama e se yen le ni o na za mu je en to gbe se fun yin O fun yin date pe ijoba ibai mo fe lo se ede jo agree ede gbowo Awa je ijo to fe gba se e wa nfun le excuse iyan wa so di binu Awa ni e je bi mi o je bi now mi o je bi ha in kini man si mi agaga won tailor Olorun o bi Then I let it plan pe ah lojo amola o aso tin wo lojo saturday to ti plan pe ko nkan gba niru ola ti se thursday ki e bo n fege si te ma ti fege si ki an lo jima ki an bo n gbe wale aro saturday ko n bo nu e o fe wa buga wa ni abala abala first Ni te lo ba nso paya fun ni ro le jima pe kini yo le work Nigeria do pe o we pe o wan given te lo wan pe awon eyan to mo ni ah kini kan mo de ti be pe ko ma binu se bi mo be now mi je bi now ina ni oduo now why to agree ikanu o
1: our country dey fall and you are laughing with
0: me enter just your agreement wi pe e fe ba mi kole Bricky la 80,000 ma gba lowo yin e ti just agreement after 3 months e wa ko si se yen after be 6 months lo to wa pe yin pe e wa bo nko le pada e wa ni yes sir owo yen ti e ba just agreement kan any note ni gba po nje bi Oga ba se mistake a de bi eru omo ise omo ise na ba sa si se ani e oga ni o tete so fun mi na bi ya ba se mistake fa won omo re nu le ko le je mo laye omo ni o tun jiye ki lo data e gba pa je bi why ti gbogbo wa fi je Mr. Right ki lo fa idi e ni mo fe ka wo kini idi e ta fi je Mr. Right gbogbo wa en to rongi o si en ta te ka wa fun bayi o fun ra wa la te ka fun o fun ra wa ni o a kan wa soro pe excuse sir e ba la te ka fun yin sir ki lo sele a ri nkan kan ni aduwo wa sir Ren, e lo gbe. O ti cyberbullying mi. Awon agbe. Ran ejo kile bi mi pe mo bere wi pe why ta ke fin gba ta ba je bi. Why ti gbogbo wa fi je mi sa right? O fe ka wo dada. En to je bi ko si Nigeria o. Okay, I get in so quick southwest to do the me tombi.

0: falafia lo gba ni yemi gigun pele iwosan ti toju ti mara takebe dojo ugbo lo mu kile ise emiwon naturalist care ko ti je baba eye ti o dori kodo bi adan o ti si ni bi ka fimo ewe ati gbosewo sokara o dasaka ile ise emiwon naturalist care lo gbegba oroke e ma wa gbo anfani nla tun re fun gbogbo eniyan lati tun sayewo ara yin ni bi ayeye ayajo ju amala amala fest 2.0 elekeji ru e ti ile ise 32 fm 94.9 to gbe kale lojo kokan de logbon osu kejo do 2026 iye ni pe anfani ida daughter le ma tun je gbadun e iye 50% discount lori gbogbo awon ayewo ati itoju ara ta ba se fun yin lojo na ni papa ati recreation club idojuko adamasigba sabo ni lubadan ofe le gba card 1000 to sayewo fun yin lofe to nti ida daughter lori owo itoju ta ba fun yin akanse ayewo ilera oto leji fun gbogbo eniyan emiwon naturalist care 08034051533 08034051533 emiwon naturalist care loni ke gbaye pe pelu ilera to peye
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: igba to be sele gbogbo won yo ki wa
1: ajana kula zo ninu kan mi bi won
0: dada di bi dada di da
1: mi o se wa tun bo ma se
2: e ka bo pada 32 fm la wa yo Laughter House la wa yo okete ntem premier mokola nile ibadan lori 94.9 tin jiga gbo wa gbalami toto re o agwa lori eto ta pe ni ise ya ale anybody o je biri
1: babikele kiko ona omo ma ku managing director
2: ati gbe yewo njo oni wi pe se ni olohun wa
1: a
2: ri pe awon eyan sa seyin pe no
1: makumu to sa nkan pin
2: no no
1: emi ti baba
2: en to kolu ni leyin
1: okodun me
2: en ta jo nbo ta jo pade bayi to fe gbe gba wa boyo nkan kan boyo ju era fi ni boyo ra bonu koto ni ani wo lo ya phone now
1: owo ta o le ka mo o ti dara ba
2: Baba wa doro po pelu eyan a make sure pa n so bi ti a ti so pe on lo jebi iwo na jebi nbi iwo na jebi nbi a mo n pada bera wa ni pe o da jo mo binu ki lo de ka to ka to ah mo gbo konga yen
0: oh god
2: a riru awon ile igbo mo sa mo itan ti se iteyin na la n gbo
1: eni a pete pero kan doju e pole
2: ti kongo kan ja wa ba yen

0: David Doe la wan gbo ati Whiskey FC damu olumi dad bona boy ajana kumi deniyo ah kita o le kamo orin leleyi o dara ba o ajana kumi dara ba ajana kumi dara ba o awa o le ta 070 5 odometa 949 mosoju opo le pada 08097 odometa 949 09062 odometa 949 kilo man fin le tafi man a le fun aka to le trace en to jebi aire eyan to jebi en to jebi gan ke gba seyin man gba pe jebi sa hello e ka aro ma
1: hello
0: yes ma
1: hello sir
0: e ka aro
1: sir
0: yes
1: oluwa lo le se ni
0: oluwa lo le se lati
1: dade
0: e seun
1: Kerry, Larry Fabada, are you new, Nibaje?
0: I'm your alone, sir.
1: You shall use in Nibaj.
0: I'm Nisa.
1: Kerry, Larry, at Joe. Nibaji, you and ya, what I want, you live with Kerry, not in the primary school.
0: Ben.
1: Tabashi, Ishiro, you're a mathematics. In the class, in you. Oh, look, what's your way? Kashi ishiro yen lori joko ngba ba se lori joko o wa ni pe o ya exchange iwe laarin ara yin
0: be ni
1: a wa exchange iwe ehn e ma ran ti o yo wa so pe atunse abo ni so
0: be ni
1: pe a fe se atunse e jo ni Nigeria loni nje atunse wa mo everybody Gegebe se sele nkan ni Mr. Right nobody is wrong. Ma pa ju lo awa ta je awon baba wa so je ti je o ti bere lati ori 50 soke 40 soke 70 soke opolopo lo se mistake sugbon ton ri asise won bi nkan ti o ton se sise. To se wi pe omo kekere gan le correct won ṣugbọn wọn le gba connection ọmọ kekere pa won sise ohun la won yoruba se eyan to soro won so wi pe omode gbọn agbagbọn la fi da ile efe ṣugbọn ọgbọn omode ni isinyi ago ni lọjọ agbalagba bẹẹni ago agbalagba ni isinyi ago si naa tun ni lọjọ omode o ti wa ja si wi pe a fe gba correction lati ojo anybody mo bayi nisin o ti wa di konko jabele
0: kaluku lo mi se ti re
1: bene o ti di konko jabele kaluku lo se ti e egbon nkan te gbon yen so le nkan eyan gba moto ohun lateyin to de ku so kale ni mo re pe agboda ko ma ti so kale ore ma binu ma binu ma binu ko ni kaluku de ma ba ti e lo o bi bi pe nkan to ohun se yen o right mo si wi pe tori wi pe to ba fo bo to ba fo ina moto e ko ma ba ara ina paja tabi ko ma ba so pe ah ogbe ni ki yo ko to se so de mo ko lo wa asise e je ka ma take correction mo wa ni apata ni ojo kan e ma bi ni o
0: yes sir
1: mo wa lapata lojo kan teni yen ba ti okunrin yeso yen to ba wa loju ise bayi ko ma gbo ni sugbon o le ma sanfani fun emi wa lapata mo soja bi olokada yen se nbo nibi yano mo plantation ni o lapata nibi yano mo plantation to pada wa si ona lasokun iyano yen leni yen wa ibe lo ti wa de olokada yen duro bo ti se ni lato kan lo ti da duro gbogbo wa ru wi gbogbo wa ta wa lori ti se wa pay attention si okunrin yeso yen officer yeso yen wi pe o fe mu olokada yen ni whereas olokada yen o wa nkan ti o da o wa right driving e ma gbo mi o gbogbo agbaye ma gbo mi o kini nkan to kunrin yen fe correct lara olokada to wa okada abo ero to gbe meji na ni o gbe meta lori express sugbon nigba to ma da olokada yen duro wa jalausa nigba to ma da duro oni ko duro ko ba park ko wa park e kuro lori titi sugbon ko le create attention everybody o fe share o fe share ki se nkan to se ti o da ejo ki de nkan to se na ewu to wo lasan jacket to wo o de ji pada lati osi osi lo wo si o wa ji pada si otun o wa je ko ma ye wi pe ko ma se ba yen drive mo ko ba le ma da e mo ma wo ewu si odi mo ma wo si the right way to ye ko wa ewu ki se kekere te mi yen se pelu olokada yen opolopo awon agbofiro lo ti koja lare sugbon to le se atise yen
0: si won correct e
1: to correct e erongba awa eyan de di wipe o fe gba owo lowo e boya nkan to wa o da abi nkankan sugbon gba temi fura ara mi ri wipe nkan temi correct ni yi mo gbe osuba fun pe okunrin yesu osuba kare fun o ejo ti gbogbo aye ba wa bayi saye oni dun ni ma correct ni nkan ti mo se da o le correct ni nkan ti mo se da oni gbogbo awon eyan gun le lori le ni te de ye ko ri be e ma be to bo yo dara fun wa
0: ami e seun ga o alaji marin doti lati ile okere alaji ko oro to gun gan soju opo ti face fan page wa
2: danu olude fe ti wa ba
0: ma tun fun eyan meji n ticket loni o ati fun eyan meji ni ojo monday tele ati fun eyan meji lojo monday tele a tun fun eyan meji loni alaji marin doti ni won sponsor re o
2: oni record
0: e se o alaji oju oni ti yin lagbara olohun alaji marin doti konkan won ni people don't accept their faults easily due to silly ego
2: Da
0: wo to mo gbo wa. Ta ko oju. Hello, sojo iwa. Ah, e je ase kede ati polowo oja. E je locking pada. Leyin kede ati polowo oja, da pon mo binu o. Ma soju opo le pada fun gbogbo wa lati da si oro yi. Oro yi fe gan. Baba ti ko le ka kede ati polowo oje eleyi. Afani ti wa wa fun wa. E ba n gbo yamurun. Ini asiko wa ka jo mo lu lo ni oba lejo nu. E ku ka le o. E le nbe un.
3: Bawo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo ta ti tu fe
5: 32 fm 94.9
6: Please listen to this public service announcement Ibadan, are you ready? Something big and massive is

0: Hello, e ku ojumo o.
1: E ka ro.
0: E ka ro ma.
1: Oyo ko ni Ibrahim lati Eleso.
0: Mr. Ibrahim lati Eleso.
1: Ta do gbe ara re ni na ni agbara.
0: Mo wa pelu yin
1: o. O da ke ara se ni akuma o ta kuma gbere ni. Kò dá ká mọ̀ díra wá nú.
0: Kò dá ká mọ̀ díra wá nú.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun, Mr. Ibrahim. Hello, ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀.
2: Hello, ẹ káàárọ̀.
0: Ẹ káàárọ̀ mà.
2: Ẹ kú ètò.
0: Ẹ ṣeun mọ́mì mi.
2: Yeso, mo ni to ta n se eto to da ni eto to de lagbara to koyan logbon ni. Olorun a je ki gbogbo wa ka le ma mu nta nso, Olorun a je ka le mu lo.
0: Amen.
2: Gege bi eni to pe laipe to ni ohun ofe, ohun like ko ma ja. Emi gan ofe ija. Nko ti mi o ti e fe ni wi pe argument. So ti e yin baba mi. Bi pe ki nkan sele laarin emi ateyan emi mo nso to abe mi ni mo paro se mo pe nigba ta ba argue yen a ni mo won ni le ni to so to be ni to paro awon ma fa a de ma du eni to nso to pe o lo nso to won na je bi ma mo won na je bi ma mo o lo nkogun jalu ko de se eni to je bi ti o mo na baba mi olorun ko ran wa lowo I can fair accept mistake pe ah mo jebi o I am sorry ko sing even ninu ile emi atawon mo mi gba mi ta ba argue ti ba ri wi pe oro I know ke ma binu mi mo pe ko ti mo so yen binu ninu and I move on so kilo I can fair gba wi pe a jebi ni gbogbo ona pe gbogbo eyan gbogbo wa we cannot be right ko si eni to we cannot be Mr. Right o ta ba le bere si ni accept pe ah kini yo bi mo se se ko ye ki n se be e ma binu every orilede igan atuse a wa irorun a wa a ma gbe ni gbe alaafia ati repo olorun ko ran wa lowo oruko mi ni olabisi abiodun lati express akala
0: e se
2: sa o
0: e se ma be so olabisi
2: o de fe
0: mo n gba yin
2: mo fe ra card ewa mala
0: e be joker
2: mala mo fe jamala o ni mi ki n wa
0: oda ma
2: mo mi mo bi mo se le
0: ka ticket ti tan amo loko alaji marin doti ni ile oba ma fun yin ticket kan ba nko Mrs. Abiodun Mrs. Olabisi Abiodun le lati
2: akala ajuloju
0: e wa gba ko to dijo yen ni abi to ba dijo yen e gba lenu ona ma pe number ente we ente jo discuss be se gba ma pe number si ta kin to ko lori eto laaro e
2: okay sir e se ma wa gba lenu ona lojo yen ni e se mo dupe sir
0: e
2: se sir e se gan e ma be so bo
0: yes ma e se ma oku eyan kan mo ti fun eyan kan oku eyan kan meji meji mo nse o tun ku meji lola hello good morning yes ma
1: emi na ni die
0: ha oda o ti tan ba nko olodun to yin mo ni ya o ti tan la ticket ti tan o ti de o ti tan o ti da o ti da hello e ku ojumo o ticket ti tan o for today o ti tan o baba tun adola hello e ku ojumo e kaaro e ku ojumo o
3: e kaaro sir
0: yes sir
3: God bless you
0: amen hello Eba, oju oko yen to se balabala. E ku ojumo. E ka aro sa. E seun sa. Amen. O ti tan, a lo ti tan for today. Hello, e ku ojumo.
4: Hello.
0: E ba yin radio ile abi ke pa.
4: Hello.
0: Hello.
4: E ka aro.
0: E ka aro.
4: Won ni ija odo na oruko ni so ni. Hello.
0: Mo wa pelu yin ma.
4: Hello.
0: Hello.
4: Won ni ka do balẹ farara ko ni ka mo ga. Kye yon ba se, kye yon ba ti mampo yon se, a yon mampi yon mampo bo tiri yon yon. A man ha gume ti manta wala si le yon. To, go se jen yon yon leto, bada baba ti ame yon. E ni si se, yon lom wa se lo yon.
5: Amen.
4: Ogman yon, ni do ba fe lwa si yon lom lom wola bi ba nabi Muhammad.
5: Salallah.
4: E di yon sa le riti pe ti ba.
5: Yon man ton do la, me ji mwove alo ni mousi ame yon.
4: E ni kakwe. Ah, ele ka pe nje tan gba ta se pe en ko wole ko wole to fi tan.
5: Ah, network o possible ko je network en pe ro po loju opo.
4: Ah, mo try mo ti kokko pe tele kin to wa fe pin gba te fi number ta fi pe gba ti
5: ke. E ma binu ero lo po loju opo. O se se ko je lucky ti ran lola. E ja ma wo labo.
4: Okay.
5: Hello. Okay. Yes, ma. Hello, e ku ojumo la pa bi.
6: Hello.
5: E ka aro sa.
6: Ah.
5: Yes, sir. No one will accept being guilty because we always believe we are the one with the right attitude. But one thing that causes this is no conscience. If there is conscience, Erioka, one that is guilty will quickly and easily accept it. Eba, what does it look like? Akoko, sheko seri okan ni. Eri okan ma wa.

0: awa kan lako lati mo lu eri okan wa se ko si ni eri okan wa awa kan la lo ojo se lo kafa adewale rapture ani ati atejise yen awa kan lako lati mo lo o mo kuku wa eri okan kin lo ina ni gbogbo awon baba ati ya wa to ti soro lataro wa lai ni rizo
1: ni ko ti won mi temi ko ri o ni ko lo lu be wo baye
0: ninu okan wa en to je bi mo en tin paro mo po n paro
1: bi mo se buburu tabi mo se rere
0: o wa le je pe igberaga
1: mi ma lo
0: lati je gaba pe kan le mo pe odidi elio radio presenter yesu wa mo bolokada o ma ru nkan yen no now emi ni CEO radio yen now ba ma se ma mo be ordinary staff mi staff ti mo gba emi mo nkanse now ko se nti e sasise enikan ti e sasise lọlọrun
1: mo le ni ko ti mo mi te ni ko
0: enti e sasise kan o si afọlọ ni e se mistake gogo n to ba se o se ni ko se da ti o bi
1: bi mo se buburu
0: imam le ma kirun lo o su ilai an se itani raje se ba ko ka fatia to kai na tin isin lai ina tena kali o si ko ko ka fatia asise ni ko wa gberun lo be atan to ki leyen aton to ki iwi o darun won nu to si exam to nse paper lowo bo ti nko lo ti mo de se mistake nbi o wa wo gile o wa tun mi ko o correct mistake iwo gile yen sorry ni o ba je bi gba po je bi e ma ba won kan lo titi po o nkanju irin wo le papo elomi a wa scatter sori titi bayi tori e na ni an si fi bi le meji ile iwo to ba kanju bus slow lane en ton kanju fun laaye elomi o se fe Nigeria aye fa aye fa ambulance ambulance come bi an to je lo selu to ba ni mo kanju to wo le mo kanju ma tele abo ni ambulance to n gbe en to sick to fe rescue o ye ka fun laaye akoko
1: mo gbo nkan le ti mi
0: ekeji
1: kan ti pe o
0: en ton gbe owo wa lo isin tanu fun atere mo pe live e wa at risk ante ko ba tele won gan live won wa at risk en ti o gbowo ti o jowo gba yo ko gbe mi awon ti okoko wa pelu owo na e ni ya fun won be se se everybody lo right won fun wa rules and regulations staff bo wa moto as right ni be de lo nje iro lo nje e fi yo sikini daada yo ni kilode to dana ti en le shiko wrong o de ti ta fun mi mo ti fun olowo shiko wrong just simple e mo binu o se be la aro ni de yo da irodun no ti be jade on be lowo mi on be lowo re gbogbo e na ko lo loselu oloselu daran lowo yin ti ti an se yo si eyin le ara adugbo le jo se yo be eh e to ma pe gomina ti ami adebayo lo ko mi en le me

e opo awon rin eyi to le ni egberun meta ina ni Dolly Parton ko nigba aye re awon royin ti e ba fe fi to wa leti e lete latejise si wa lori number yi 0704 700 4949 tabi ke kan si wa loju opo ti email yi at 32fmnews@gmail.com ki a to mo lo ninu iroyin na awon koko amenuba le nkan si egbo ninu iroyin wi pe ile ise are n lo tin pe fun igbese e komo nkobo lori oro popona Benin agbo si asaba aka si yin leti wi pe ile ise olopa ti ipinle Oyo ti fi kele ofin bi awon kan ti won ma ji oko ti won si nta sawon enu bodi mi Nele okiri okere to awon omo tutun merinla ini won ti jade laye nibi isele ina omo rara kan to bele ni ile iwosan kan ni ile Pakistan labala ire daraya mamuji darapo mo iko agbabolo ti Tottenham Hotspur lakotan labala muludun oro tin jade lotun losi to je ibanikedun ni bigbajugbaja onkorin Dolly Parton omo ile America ti jade laye lomo gorin odun leyin to ti bai san arun jejere fira loruko Mary Ojo to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola momo lotu to si ka si eti igboyin ese te n gba 32 FM feyin e

0: o da aso le mi won temi emi o mo ti ba mo tan wo
1: o kuku mo
0: kini
1: omo oni kini ni mi na o
0: bala aso kini
1: o bala aso ni mi
0: a bala aso
1: o ti ye
0: mi ti gbagi ko
1: iro o gbagi o to de la wa ti
0: le tin wo ko yin wo to ko de ti e ni
1: awala ni nkan
0: wa oponle
1: awala ni nkan wa
0: oponle
1: awala
0: aye ajiwere won ti e ko wole
1: ah ah
0: ba mo to
1: ajisari group wallahi
0: ba mo to
1: olodu ni ori be
0: teyin ba tin gbo pe sarebu
1: sarebu sarebudon
0: sarebudon na tun ni ha nikan ni aderin poshonu 32 fm 949
1: ibadan
0: atun kini kabo sori eto losan
1: ti ni pati duro de to wa tele tele already
0: beni
1: mo so iyalode ni mo pe yin mama ke lo nsele agbo won ni tori eto yin na mo se lo re charge re
0: ni ti
1: mo lo lo lo ti da
0: oniyan lo niyan
1: eh
0: oluwa mi re omo ojo loruko temi e kabo sori sare budola pa ti bi
1: ba mo to adimura dejumo mo ki kabo sori to nte duro de sare budan leto
0: eto ni sare budan Oda ti mo ba se nse lori sare budan fun tosun toni eyin ko pe wole ni emeni te ba fe banoja
1: oh sure
0: be ba de ti mu tan
1: oh yeah
0: emu no ba beere yin a waju beere si yin
1: okay.
0: Te ba gba idahun
1: yeah
0: o ba se kini
1: o
0: ba
1: bo soju e
0: awon meteta ti alebun abi ti won lebun lowo wa fajo bi olutayo ade lati apata dauda lati beyeruka a n sise lowo lori awon ebun yin gbogbo e lapapo tabala nfani tabale ni to tun gbebun loni
1: sure
0: e gbe an ti meri o ibere won le o ba mo to o ibere won le o e wa ja se papapa ni o tori opo eniyan lo po ti won fe se kini ti won fe budan 0705500949 0809700949 tabi 0906200949 lawon ju opo meteta to wonu kulu te fi le budan losan tun

0: 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 bela mbele ujo kwa Facebook 32FM
1: 949
0: amole ebo ama kwe koni countdown ba mi
1: inye
0: niwe ati inka ojo sile ojo meta luku ba yo
1: ben ula we
0: ojo meta luku ama la fest
1: ola lobo loju
0: ojo meta luku se yi ting baradi tori la kwa abi awati shekini
1: we ade kankpe
0: mo kwe fese ebo ni leba
1: Kangpe,
0: Kangpe,
1: Emaka,
0: Lati check if one ibere to jolabo
1: be
0: to jolabo
2: e fun mi ibere keta
0: to jolabo o da wa mi abibu mi fe da yin lagara ere mo ti e wa se lori eto loni se ngbo ere ni o ye fun mi ni alphabet yoruba ati awon apere ni papapa e ka pe o
2: a ni
0: ah pelu apere
2: ani
0: alphabet yoruba pelu apere laarin ogbon seju aya
2: alphabet yoruba a e e I o u
0: e ba mi tumu lati bere e n gba lo oju ona na le wa
2: a e e I o o u
0: apa mami abe
2: ye mi ye mi ibe yo
0: o ti yo e ti e wa gba egba eti e mu dada na ni alphabet yoruba a e e I o o u ba mo tan ira wa suku
1: eyo sa se se si so so su
0: ira o shin ja
1: de de ji to jaju
0: alphabet yoruba mami abibu oto ni te tun ko wa yo hello
2: hello
0: e ka so ma o
2: e ka so
0: yes ma
2: yin lati so fun yin ni ile ise 32FM la tin so pe o ko ajo meta ki odun amala vespa o bi waye
1: e mo se o
0: iya lo de ti
1: e ipolowo aja te so wo
0: fu eh fago eh ye fago si
1: eh so lukede
0: o ye ke fago si
1: eh nako lukede
0: be lati ago 12
2: mo lori be wo o ko de ni ti mo n so fun yin ni iya lo de ta ye gudo
1: e ka bo sori eto
2: Gbajumo
1: olorin Fuji mewa pere.
2: Ke la pe o.
1: Gbajumo olorin Fuji mewa
0: pere.
2: Ara ti ti kiwa ni bari sa.
1: O de ni.
2: Epo ata. Agbolu aje tata lo. Ke so ni aje. Abi ni so de.
0: O di melo.
2: O di meje.
0: Mefa.
2: Faye forensi.
0: O di meje.
2: Wa te ona ni pasuma.
0: O di mejo.
2: Ati o supa. Meto meto loja. Oda tiri leda si ke wa.
0: Tiri leda.
1: Ebenezer bi ati san ni ade na oni Fuji la won na.
0: Fuji apala
1: na. Tata lo na oni Fuji ni baba.
0: Fuji leni.
1: Eyin na e ma ma ke fun ra yin.
0: Oye je asere wa o 0705-5000-949. Holy daddy.
3: Aba mi kara o le kemi ola ogbo.
1: Unless lo ye baba.
0: Mm
3: o. Oni ba je o.
0: Ami.
3: A je sa na nko.
0: Alafia lo wa o.
3: Baba ni won de ba wa to wa wa la ye yen wa le gbo bi se ko kan wa o.
0: Ami.
3: Ajo ara ya le ya le baba cha so di ala mola. Nko ne se ko ni se mi yo la ta o ni jo na o.
1: Ami.
3: Ba to di te ti ne ti bi oni ye o okara ja ni je ka o.
1: Ami. Ami. Mo tun gba mi ni o.
0: Okara ja ni je ka.
3: Abi go
2: I will be lying.
0: E wa farabalẹ oba mi nte mo ni o tori itiyin na tori ko je yin imo ifun yin.
3: I trust you.
1: Akun o si gbadọ so pe sani ade olorin fuji ni o.
0: Mi o fe gbe won lo fuji. O da ba mi ale sin lo ye mo gbo o. Won ni bi won ba ni eniyan yo ru okuta. E ba mi pari owe yen ke wa so ba se le lo fun mi.
3: Ah. Oma ni e yo ru okuta. Olorun ni ga ru okuta.
1: Amen.
3: Amen.
0: O ye ero dada. E mo bo se n pari e, ero dada.
3: Olorun okuta. O e ko jeje lo.
0: Koron jeje. Bi gbeyan o woso lo bi ba nko. Oda.
3: Beni.
0: O ti gbo yin. Be ba gba be gba e je amo wo lo leyin eto. 0705 5000 949 0809 7000 949. Hello.
4: Hello ma.
0: Ah, e ka so sa.
4: Aba sheriff la soka.
0: E ka so afa sheriff.
4: Yes ma. Mo ni da ma ton. Mo gba bere mi ana mi de ke.
1: Bi wumbe.
4: Mo de send message.
1: Bi wumbe.
4: Ibere ma sofin ta wa lowo yi.
1: Ki le pe?
0: Ile di ma sofin ta wa lowo yi.
4: Eh le ki du ni lesi ma sofin agba ta wa lowo yi. Mo de le ke dogun.
1: Eh eh ti ate se sori number ta mo npe fun yi. E se sori number ni so si yi.
4: E mi se send e lana.
1: Sori number e. Sa ri to jobe.
0: Ada, awo.
1: Ayewu.
4: Okay sir.
1: E mo fe ka ri number 10. E farabale, mo fe ka ri send e. Se gbo.
4: Okay sir, ma ri send. Okay sir.
1: Yeah.
4: Yes sir. Number 10.
1: Lodo tani.
4: Amata.
1: Odun o ne ko se oso osogbo.
4: Akoko
1: eru e
4: 1790.
1: Okay, bi be ko.
0: Amo 1790. Hey, order o ti ye mi. 0705 5009.

0: Ode ka bo pada sare budona le ngbo lati ikoni aderin posonu Laughter House to wa legbe kini
1: Laughter House
0: station we sabi station we to know station we get good antenna oye mo mu lo ba mi on point ikoni aderin posonu ni won pe bi hello
2: sare
0: budo amo bura wa rajebu be
2: oruko te mi ya da lati beran ka
1: I'm going to go to the house. Ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́wàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: PDP.
0: ODNA.
2: PDP, APC.
1: ODMEJI.
2: ODC.
0: ODMEJA.
2: OCD. ODC.
1: Ẹ ti sọ yẹn.
2: OBC.
0: Ẹ ti sọ APC.
2: OK. NRC.
1: NRC.
2: Labour Party. Accord Party. Accord Party, remember.
1: Maro.
0: Hello. Ah, 0705-5009. Hello, Ekaso.
3: Hello, Ekaso, Aunt Mary.
0: Yes,
3: ma'am. Papa, I'm a tomo king, yo.
1: No, kukum da ilum.
3: I'm a man. Ana mo npe yin gbogbo gba ma to n te ba se to tan e ni gbe ko
1: e jama mi ri ni o
0: mo ri ni
3: to ni gbe ko mi to ki ma gbo ni weze a je ko ki ma gbo
0: e se o ma mi e se o
3: a je ma npe yin eni dan
1: e je ma wori emi ati la jo se to lale ejo kan
3: ko ni si a je ma se gbogbo gba ni ajo se
0: e wa si ra fefe
1: e wa si ori ilu studio ba ma ni ki meri ma lo le njo na Mani ki meri ma lo
0: lo le enye wa joko e mo mami
3: a je ba ni na ja bere yin ma ba yan leru na ni
0: ah o de e fo kan ba le loni ko si beru ko si foya
3: o ya number 3
0: number 3 o wa ro bi e ko e kira yin ko rire
1: mo te like erin mo meri
0: o de mami ta ba so wi pe ori ba ba so wi pe ori e fun mi ni itumo meta to le ni
3: ori
1: yes
3: ifo meta to le ni
1: yes
3: ori
0: ah
1: don tori olohun
3: se pe ori e o ta daruko tori meta ori meta to wa ni abi tumo meta
0: bi tumo meta to ni ori edi itumo konu e fun mi meji mi
3: okay eh Eleja

0: Yes, sir.
1: Fo lori orilede meji ni se bi aye kan Russia Machel o fe ti Mozambique Samora Machel o re fe ti South Africa pa guzu le Africa Nelson Mandela eto tun da bi re lodo mi obirin akoko to je akowe agba lenu ise ijoba apapo Yetunde Emmanuel Francisca Pereira eyin na ma awon egbe oselu e mo daada en tole so pe osu osubu 1790 ni o gba nitori na ite
2: afa serifu nu
1: ti won te atejise won lekan si ejo nitori olohun a ri ojo musulu
2: amu leyin eto oda bi won ba ni eniyan yo ru okuta bi ko ba tete wa osuka won agbe ile lori be ni o ipari re nu gbogbo awon eranko to bere pelu o odidere olongbo wiwi ogongo baun baun nyo na baun la pa ti be itumo meji tabi meta ti orile ni baba ni ori ori eni ni iyun edi elekeje ale ni baba tun ni ori o le je eni to je bi baba tabi ta julo ninu idile elekeeta o le je abala iwe kan wa ni ori kini ori keta ori kerin iyen ninu iwe o bi bo lowo alakedun ni fun ara ile se kin fi ami sti baba mi abi kin je olo
1: e je dojo mi
2: e je nje olo oda awon ibere to ro to ro to ro ta ko wa sori eto loni idaro ohun jagun kan ni ido awon gba mo won gba ibere mejeji won gba pe mo wa gba gbe lati ago mejila lojo Saturday e wa pade bibire e wa pade iya oyo alamala iya adija alamala gbogbo won bele fin gbogbo awa osise nikan ni aderin posonu awa na mo ba yin yo ti dunu tu dunu be la mo gba yin lalejo ni sabo bere lati ago mejila osan iyen lojo Saturday ta wo ojo meta loku gbogbo yin tesi gba ticket adupe pataki lowo yin o gbogbo awon lati leyin iwa na ti won fun awon eyan ni ticket lori eto
1: baba wa biola yaliali hamburg ni germany lohun baba charles okola Washington DC
2: yes
1: baba wa booksellers ati bebe lo
2: amariri ni o seun gan ni oluwa mere omo ojo loruko temi
1: ba moto ademola dejumo lo se timbo la se leduwa
2: ire

0: ta igbọn.
1: Nikon ni kẹrin le la adorun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye.
2: Ara tuntun wọlu gbogbo eniyan patapata e ma gbọ 32 FM 94.9 ibe ni ke ma gbọ ni gbogbo igba mo yi radio re ko nibe o tori nibe.

0: ba se le gbadun ara wa nle aye eyo kan ta wa e o na ni ka wa lalaafia tupiye beyan ba lowo beyan ba lola beyan ba ra moto ogbon toko le repete bi o ba salaafia furufe ni be aye alaye ni lo wa gbogbo ise ta se ninu ru ani je ni dubule aisan lagbara lowo olodumare 32 fm 94.9 koni ta tin derin po sunu o na ni mo tin ki wa wi pe aku dede asiko yi aku boju ojo bo se ni gbogbo bi te ti lori ofe ma gbo wa dokita ori afefe pelu olubi npe fatoye o na le lori ofe lati ma gbo o gbogbo eni to ba ni fi alaafia ara re gbogbo eni to ba feran omo ni keji re eja ma bo loju opo aye lo jara wa at 32 fm 949 fe yin facebook ati youtube wa ambe ni radio garden e gbo wa lati salaye lori koko to se pataki arun jejere kini arun jejere kini to je iru arun wo ni sugbo wuwo so se toju se won ti e mo fi se eyan abe eyan mo rin na ko ni nje nte eyan mo ko ninu balopo ni abi nte eyan mo ko ninu onje te eyan nje olubi n pe o ka dokita sugbo mo lori ofe lati so fun wa wi pe lori eto yi losan yi akose mo se ogbo ntarigi dokita Utman Adedeji ti won je agba oje dokita Senior Registrar Emergency Medicine and President Associations of Resident Doctors ni UCH ni Lubadan Wambi awon na ni alejo wa ti won je akose mose ti won salaye fun wa awon na ni are fun egbe awon akose mose dokita keko gboye ti won je ti eka ti ile ewosan la wa UCH ni lu Ibadan bi awon ni ajo ma salaye pe kelu nkan ta npe ni arun jejere amo arun jejere wo gan o na la fe soro le lori losan yi breast cancer o sese nigba ta ba n salaye lo ka bere ka topa bo awon jejere orisirisi mi ta ni emi o ka dokita o amo dokita Utman Adedeji won wa pelu wa ninu okulu gbo n safefe yi dokita
1: e ka san lati ibi te tin gbo wa
0: e seun adupe dokita gege bi koko oro ti ani ka soro le lori loni o na ni nkan ta pe ni arun jejere dokita se arun ni abi aisan gege bi eyin akosemose bawo lo se to lati pe arun ka so pe arun jejere ni abi ka so pe aisan jejere
1: e se pupo ko si nti a le pe ni arun a si le pe ni aisan o je ki a ko kayan na re ko to di pa kenu bo oro lori orisirisi arun jejere ti nbe ito ja fo fa ma nbe nbe ito si je pe ba ti dani ba ti bi ni abimo ni opo mi nbe na a wa ri pe o da ka kokko se ifara lori tin je arun jejere
0: ise
1: a mo pe baba fa ori irun wu pada
0: be
1: baba re kan na wa yo wu pada awon kan mi na be to ke omo kekere ton bi yo mo dagba yo mo ga yo mo sonra si so awon kan bayen inti o je into godo sele niyan to je normal a ni awon eroja kekeke lara wa bi block ti won so po to fi jodin di eyan won pe ni cell so ni gbogbo ogba ni iseju iseju ni awon cell yen ni won ma ndagba so won mo outon ara ero pe awon eran ko ti je pe won ma nbo awole
0: okay
1: e ri pe awo kan ma wa labe labe labe skin ni won te pe yo mo regenerate na mo npe
0: okay
1: so yo replace yo dipo itin ma me tele so won wa bo awo ti tele won bo sile
0: se bi ru bi owo ti wa yen na se ma npa apo se
1: mo se ma be ni so awon cells yen won ma ndagba won si mo won mo ropo ara won so ninu ara wa na awon cells ara wa na won sise ni gbogbo igba so ti ba wa la ba wa sele awon jini to wa ninu cell yen to ba sise se oni mo fa jejere awa ma dagba bi o se ye ko dagba ibi to je pe ye ko je pe emeji pere ni yo para ni o papoda o wa le di bi 100 o le di bi 1000
0: chai
1: so awon yen awon lo nje jejere ibi to ba ti muyan ke se kosibiti jejere o ti le muyan
0: kosibiti o ti le muyan
1: ni ori opolo jejere le wonu opolo gbogbo bi to ba ndagba lara in fact inu fun jejere le wa nbe omu te daruko na a le ni jejere ninu omu awon okunrin toni prostate
0: okay
1: seto jejere le wobe inu oju eyin ju jejere le wobe ko si bi ti jejere o le gba wole gbogbo bi ti o ba nse mi lara ni jejere le gba wole so la se ma so pe akiyesi o se pataki lori oro jejere so in ti a fi se ifara ni pe ko si bi ti jejere o ti le mu yan ko sese ti o le mu
0: eh
1: o sese ti o le mu omo kekere in fact jejere to je pe o wopo lara omode o wa jejere momode o ma gbalagba o mokunrin o mobirin o ma rugbo o mo mo pondo omo ton se bi leni won le bi ko ni jejere
0: ki lo wa faru tomo yun
1: so in to fa tomo ni abimo ni so awon jinu nu ara to je pe lati odo obi lo mo ti ko abi nigba tomo yen dagba ni o pe a so pe idagba soke ninu ara o lo mo bi to ba ti a mo pe ni to ba lose guard to ba ye ko ye pe keyan ga ni iwon bata kan
0: okay
1: ti jejere ba ti wole o le ga mefa
0: eh
1: so ni pe yo mo multiply ara e ju bo se ye lo to ba den se beyen je o ke gbogbo eya ara wa parapata ori kiriki ara wa lo nilo eje lati sise koran ki eje yen wa ma lo si ibi to ye ko lo ibi ti jejere won ni o mo fa gbo eje yen mu so ko se ni ti o le mu nu omo kekere to je pe awon obi re jinu won gba to mo yen dagba ninu oyun o le awon jinu yen le sise se won mo dagba sodi idagba sodi ni jejere ki gbogbo cell inu ara ko mo dagba sodi on ni jejere so lati abimo niyan genetic mo npe hereditary kini ni ohun ti e ni tawon omode most of the times but awon agbalagba mi wa to je pe iru eni to ba ni jejere omu o le je pe iru eniyan ti o ba ti loko ti o fun omo lomo ri
0: okay
1: o le fa emi wa to je pe tawon obi re ba ni jejere ohun na le ni genetic composition niyan so opolopo gba in to nfa jejere ni pato ai saba so pe n bai gangan ni awon to le sumo to le to ma nje ka mo pe to boya n bai lo le fa ohun lo poju nu re
0: eh dokita e seun ki wa ni awon nkan to je bi awon ami akiyesi tabi bi ikilo pe nkan kan bayi o ti n de ninu ago ara to ye ki eyin o tete mojuto
1: se ri lopolopo gba na la se wa sori afefe
0: e seun
1: awon kan mi wa teyan ki ni akakun nipa
0: n te pe akakun bi ara si
1: ta kan pe to yo lo iru en to ba kan pe nkan kan rasodo si lara ti kini wa bere si ni bi boya bi ewo kan ni o ko ti e ni dun gba mi o kan le wa nbe ko kan ma dagba si ko ma tobi si teyan ba ti kan bi ara si igba to ba ma fi rin kaakiri gbogbo ara to ma fi to gbara ka iyan ni mo iru titi jejere omu igba mi wa to je pe o kan le je pe koko kekere la kan ara so si omu yen teni kan ke wo je ko wa nbe ton ba fi le fun gba to pe oni o wa mo jera ni o mo tobi si ni gbogbo wa yo di yo fun kayan kayan kan ti yo di wala ti yo degbo nla ti oni san mo so awon ti mo nfa awon te ni isin gan jejere oju kini e kan ra le bi ami amuton wa o kan ra le dudu kekere ti o si nbe tele to ba de ti yan ba yen o ye ke yan wa lo tete lo si ile iwosan o da ke yan lo ile iwosan kan ni ko si nkan kan be lo fokan bale du ke yan mo lo ko ti wa di wahala sinu agbo ara lo so pelu to ba pe ti jejere omu ni koko kekere le wa nibe igba mi wa ko ti e ni dun eni na rara
0: ebe o ba wa duyan se wa ye ke yan lo si ile iwosan tori pe eyin e ma nso kokon fun wa wi pe o ye ki obirin ko lo se ayewo oyan re bi serve breast examination
1: fun ra yan le yan mo se yen in ta fi ri in te yan o fi ri pe to o ti yato si bo se wa tele niyan eni to ye pe tele ko si koko ninu omu re
0: okay
1: to ba wa bere si ni se ayewo fun ra re pe ale kan lo su ni o bo yan we lowo na to ba we ton to se bo se ni kan se pe gbogbo eya marun ton ni kiyan yewo ninu omu to ba ye gbogbo ewo to ye wo sotun to ye wo sosi to ye wo sale saarin ti o ba ri nkankan be de to ba wa ti ri nkankan be o di dandan keni yen lo si ile ewo so pe
0: dokita
1: o ri nkankan o
0: se ki so pe se e ko wa bi a se le se a le ye wo funra wa
1: be ni funra na lo pe ni self examination
0: e ja lo soju oja ka pada de gbogbo wa pasapasa dokita o ko wa bi a se le se ayewo oyan wa boba ti ni akiyesi katete ko ja lo si odo awon dokita an pada bo e je lo soju oja 32 fm 94.

0: gaga ga
1: ganisi
2: gbogbo ya ni pere lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture agba ogun
2: amara soji
3: ta fogide ewe ategbose
2: yo lo tinu
3: ganusi
2: baraba wo demirin to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gbodogbodo
3: ti san ara gbogbo fe sise pe
2: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fuya wa dagirase
2: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
2: o se fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixture
3: ni ogbelura
2: eran re o se le kan si lori okele
3: gedegede ara fufo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixture
2: nlagbade fun o
3: to bare ni ogota odun
2: to tu gbo amade ni yawo
3: ara re tun ta kutukutu.

Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 left side was our premier he mokola silu badon oki gbogbo eyan olufe mi patapata mo ni good afternoon ma good afternoon sir good afternoon friends you are welcome to you are welcome to primary 3 AMB. God bless you, ma. Amen. I will not know, God bless you. I will not know, ma, shami. Anyway, oh man, dan okay, oh man, I won't call contoti, shitoti, shitoti. Ah, oh no. I do know, mufuk of every ring call you. She's cool, like padari, but I walk away in 60s. Agbo, where key, oh man, gay, conore, then to that, alasi, ko ma, genju. Ah, wa ko wa ni iberu nkankan ati igba ta ti wa ni ilewe alakobe na ti fi iberu awon iberu kankan wa gbo yi ese re si apa kan ma se te kokoro ni kokoro ti iwo ko le da olodun lo le da mate o mo ye se ku nbe mate olodun lo da gbugbu bayin a ma rori sirisi kokoro sugbon ni isin afun gate le pa ni yi ese re ko yes ereni so eyin ololufe mi e se gan ni otun la na ni abi john saudi otun la eni kan bere bere kan lo mi mo de ndarerin ha mo lasike ti ton mo lo ti ton itumo ni pa won ni wa amu nigba te ni te fe fi wole ke fe wa se inu mi dun awon kan ti wa gba ticket si won awon to je wi pe afun won ni lofe ni in fact lara won to ye ko agba ticket anti kan bayi wa nbe bi e gbo ore mi bi anti o bi e o anti ore mi kan anti dupe wa nbe ton ba si gba lola won ti e le ri gba n Saturday mo tori mo ti promise awon kan sori ticket si o ye ka won ko wa agba lola at anti Cecilia Olabode bi kini kan bodi ton ba si wa lola si mo fi close ni ola on le ri gba mo dole ni eni kan de re mo kuku like oni kan bo n fi ton tore pe all the way from Makinyele ah monito and fro yan ma fe to be 6000 olorun bo ma wa sadugbo ni pe so kan bo n fi to ntore mo dupe lowo e se wa re n to je pe olowo le san ago meji la la fe bere e se suru igba ta bade na la ma fun yin enikan ni mummy kin jo o ma ti debe lata ago mesan en by 9:30 se o le ri gba mo kon re rin ni ah mo kon re rin ni weekend Saturday adupe lowo gbogbo yin e je ki gbogbo wa jo wa ka jo rerin ka jo sere ka jo se ah sere saudi yen oh my g ah e wo mi se ba ngbo clock it saudi ki lo pa lerin e ba ma li omo ijade o e lori abi ki won lo nje e li o ma li e jade se ba ngbo clock it e wo wa mi e lo wa mi lori se e ba ngbo clock it saudi yen ah, emi gan, I no go take. Ah, everybody ma ah. Shewari, you know what she should do on Saturday. Kolo on sad. Hey, nyara ale, eje kama munu enyo dunlo juju mo, ejo, e kon cultivate a bit sin. Kon make sure we pay. So ba jade, tolo on fwen li ori ofi ati jade lo jo kon koto kwa da wole. Munu, at least, munu enyo kondu. Ejo, eje kama munu enyo kondu. Eje kama munu enyo kondu. An si lo fi oro yi lo mi pe sawon ti je bi bayi e bi bawo won ni igba ti awon ni ore kan ipe ore awon yen ibi ta won ti lo serve la won ti pade e awon de sore like we are 3 years won ni en to fi awon sile amodu bele invest lo lo ore awon ta won jo serve yen Abuja la won ti jo serve amodu bele invest ilu lo won ni asati gba ta won serve awon ti pade oko awon rara awon ti e pade rara ti rara igba ta won serve ton ta won pada wa si sale ta won lo sise leko so la won ti wa pade leko kon lo re awon yen awon gba ta won jo serve ton bi pa awon parents e mo yan o try pa to sabuja now oni ah mommy o le gba ka won do sabuja awon wa after sebon ta o mi yen ba lo serve awon mi o ki tete de wale
awon so fa mama pe ebi ta won wa save awon se awon shallow like 6 months pelu lady yan tori won ni family labuja ka won to pada wa si Eko Ibadan Eko won da ti gba yin awon pada rira awon mo after 5 years to n pari service to n sise to n pade oko lo mari won de si pe odun marun ninu gbe yawo yen Olorun ti yondo omo fo se ni mo ma nso nkokon fun yin oni ex de afile to ba je wi pe eyin mejeji e jo gbatara yin le fituka be ni mo so fun yin to ba je pe ex o je pe boya blood group lo tu yin ka boya mama mejeji ni lase mo lo ni fomo olu yen se to ba de we to ba lo fe mi njo to ba fe wa mo mi o mo ti e trust e emi ti ri ya kan to so fomo e to ba lo ma fa gidi fe won e oni fe won fe won ngba ti boy yen de mama yen so fun mo pe woju mi daada mo so fomo mi ko ma fe to ba de fe e kan wa mu mi fe ra on parents elenu ona ile wa o orobere no nse lawon yen ba se mo awon mo yi ma funny gan de ma plan introduction e ba so fa gburu e ngba to ku ka se pon fe se introduction yin boya bi 10 laaro abi nkan lawon family yen fe wa mo bo de se di bi si ago mefa bo ba ya ti baba de ti le kun won de jade won de ti gate won ni baba si baba ba de won baba ni kokan le ma ni won ti so fun mo yin na won ru o lo fe fe yan won ni o saye lo fe fi tipa tipa fe is it by tipa tipa lady yi o fe oko e won si podun marun o wa olohun wa jade ni one beautiful Saturday o wa make sure pe o kon ja mented fe wo moto je kin ra ma fe se ni tori bi to n fe lo ojina but at the same time to ba fe wo keke boya bi 100 or 150 naira but ti be ojina o trekable oni eni kan ko jade lati ni one big hotel se mo bi pe 32 fm si keyan jade ku onu 32 fm oloju to gbe se oke bayi olokan pariwo oruko ni olohun kan wo eyin ni ye ore mi re o ba lo mo ra won after 5-6 years oju ere ha kilo wa se nbi wa ni o ma nwale like twice in a year bo se mo ohun ori phone mo phone wo ati phone ati gbogbo ohun ti e mo bi to bo si mo pe ohun de try ko nbere phone number lowo awon ore awon ta won jo serve won lawon ni nkan kan kilo wa se lo ani ile wa wa down the street won wa lo ra nkan be ma ni kin ti e gba waju hotel yi koja le ni mo se gba bi olodun to la ma rira wa ni gba wo lo si lodge si bi ati to 2 weeks but lagbara olodun in the next 2 weeks ni mo fe lo a wa se nkan kan ni but ati setan ma wo pe wo wahala lu yen ti poju je kebi na ti e fun ara mi ni si mi ah ba ma binu o ti ma mu ti ma ri o sa kira won won se won mo wa ni ah o fe jade iyin ore ton jo sa to pade ni hotel obirin ni o pe se o le wa mu mi ki wa lo ki yen si le yin lojo sunday iru mi a si edun ma wa mu e ah o se ore mi ah o le ore ton jo sa yin o lo kan si pause ni just take this ko ra nkan fa won mo e olohun wa fe so fun pe ohun o ti bi mo pe se mo ta won ba ti e de ma so to ba wa ki ohun le ti o ba ro mo lo ni ah o se ah I can't wait to see your husband and your children okay to ba dola ma wa mu olohun ba dele oni meanwhile igba to n pade oko se mo okunrin mi te ba pade in case of in case si mo ko fe mo past e mo de ma won ni awon past kan wa ti o se so bibeli ta gbe dani gan so wi pe ti ma je mu akoko o ba di baje won ni waye fun tuntun oni ohun ati jo ti koja lo oni gbogbo won de ti pada de kini won ti pada dotun so if you want to sell your husband or anything your past you know ko si ko un ko gbudo oni lati tu si de sale kuku so no ni past ni en ti o ba ni past o le ni present bo se wa niyan oni gba to n pade okon ta won date olokan mi ah lady kan to de wu ko n fe awon jo lo si university ni awon jo lo abu ni pe bo on senior for gba to wa ni final year ni lady ye wa ni bi 200 level ah blood yen ni je ka won fe ra won yes ni yes de lo no awon gbiyanju pe oke boya ka won pe awon ni bimo pupo boya ka won bi omo yokan awon parents no ni ka won ma risk pe ka won ma worry ni nkan to tu awon ka niyan pe ah oni
unikaluku dem una de so to nfun en ton ti efefe mama elu so wi pe ilu awon mejeji alagidi jola won sese se ma won ilu to ma lagidi yen ona ma je lo honra yin le mo ipe lo to de en ton ba dele won ti babe ati mama e ba bere bayi tori ilu kan na ni mama yen ati baba yen to ye kan ti ife oni jo kan to witness ariwo nle won lo wa wi pe ati mi atomo yin ilu kan na ma ni wa so wa dojo Sunday wa lo more wa ni bo nse more un dele won so for kan pe ah ore nkan ta won jo serve o fe lo ko lo mu wa oni bi awon se wole bayi ti o kan wo lady yen bayi o sha ri ba won mejeji se wo ra won wa pe kilo de ton wo ra won bayi won ba kira won won ba joko olohun soro won wa imagine pe bawo lo kan se nwo ore un be yen olokan de kan na ni ba to n bo si kitchen to ni kilo fe je to n pipe nkan to ma je olokan so fun pe akile le to won ore mi be yen olokan wa se pe se bi lady to ye ki n fe ti mo so fun pe tori blood group la se fe ra wa niyan loni like seriously loni ah omi malawo eyan o oni so wani is one of those things uno ba tun kira won to ara won ki dada mi so re na lejo ore un feel at home aro kan na o ba le sha ribo kan se nse oni meanwhile on ti so fo kan ohun hotel to de si tori ko jina sadugo awon be lo de si o aye de le o room bayi lo lohun wa o tohun o ba tete se mo o ti fun oko e o ti download fo ko e then in case ani oni daran phone number re o in case tohun o ba tete de o iyawo yen se be fo ko e se be hotel lo nlo anything can happen gbogbo ijade ati wole wa emi ti mo so ra tete to n gbo mi ibi oni ah iran iran ajo alode a oni rin ibi o de ni de si wa bo ni gba to n fe ko le ore n to fe lo mu hotel 32 fm loruko hotel ye o room 4 nu o phone number re o to ba tin pe jujuju to ba ti reun ko tete fi bo si bonu ke wa ba un be o o lo n ti foko ohun ni kini eyan ara le emi n bona n fe doju di lo e ku kale

0: so yin ara lele kan si atuka bo pada si ikanni 32FM949 left house lawa ni premier hill mokola ibadan emi si fun oko mi ni room number hotel ti mo nlo o de mo se mo street wa down the street lawa ngbe bo hotel yen is a well known an hotel mo de fun ni number in case you but olodun de se nkan kan o sele ore mi yen wo wa lo so ngba ta wa nlo once wa ni ah pe oko yen ni ba de fe o sugbon o sa rojo fun e mo ni bọlọn se kadara ni yen nkan kan beyen mo si make sure pe mo si o wole so ngba ti mo dele o pe mi pe bawo ni se ma mo ni niya bi kankan mo de pe na ka to sun mo de pe akomania ah olohun ah pe shashamo e sa ti mo me wo re mi wa bi mi ngba ti mo ni kilo de mo nko ah ati wa ti ma ti marry mo ma shin believe olohun na olohun a de se emi wa bi lowo ore mi e pe kilo de okan colonia choko wa nlu yen sha wo ko se ko fi be so ko jare tori na ni mo se ma nwale twice in a year boya so mo ta ore mi ba nse party ma ba won wa gan daada bo ma mi se pe mo wa twice in a year even si church wa ba fe se convention ma wa so by that boya ma re ni ti mo fe fe ki mo ki ma so fo ko mi ngba mo dele ti mo wa pada dele gbogbo discussion ni mi atore mi ti mo wa pada dele lore mi ni ah loko mo wa ni pe ah ah o ga o bi pe igba to lo ko bere ah olohun salaye fun pe awon sha olohun na o de so fun ongo ti mari nkan kan beyen ah olo ga o pe oni 2 weeks lo ma wa lo gan gbogbo ti lady yen sha ba mi so ma so fo ko mi se me pe room number ibi ti lady yen de si ti wa lowo oko mi asi phone number emi de mo mo drop e ngba ti mo nlo ni olo ma je ki isele buruku ko sele si wa ni gbogbo to ko mi bere si ni pe lo wa to ko mi ba bere si ni lo ma bere si ni pe ra won lo ko mi ba wa lo eyin ara ile wi wa lo to ko mi wa lo en to do ma lo 2 weeks mi mo nko won mi to wa laarin won mi o mo o bo ngba ti mo wa pada pe ore mi boya bi ijo ijo karun to wa le wa elo pa oni mo fe abe sere ni role oni ah ohun ti ohun olohun to te mi yen mo ti kuro nbe ipe mommy ohun biya mama e wa mi o mo boya lo pa fun mi mi o mo o ipe mom si wa so mom si wa se pe awon o le wa sibe yen pe ko ko awon tun lo so hotel mi bo sha mo pe ile aburu awon o le de sibe so oku awon hotel to wa ni ibi bayi taburu awon gbe ni ko nlo so ibe lo n wa nsin nkan kan beyen pe gba ti mommy de ti de yen a fe se family stuff kan so mi o ni le ba to extend this stay mi a se tori temi won se change hotel eyin ara ile lady yi sa pada igba to wa n pada ko pada so fun mi bo ngba to dohun wa so fun pe oun ti pada mo ni that's nice nkan kan beyen ba mo ni wa lo like 3-4 weeks mo ko to lo ah ni ta won wa se po gan a fi sa dede ni oko mi ba bere si ni di ninu ile ki lo se e kini nkan to ro lu e what's your problem ko da mi lo o kon di saturday ojo kan ni oko mi wa de ni mo roju mama na legbon oko mi wa wole ni mo roju awon na no ba pe mi no ba ni ki njoko loko mi ba do bale gbalaja oko mi ba bere si ni ke bi koko se me pe koko ani we oko mi no ba bere si ni ke yeah excuse me why are you crying what's the problem ntero gan lo sele ma mi ntero ni se ma ngba ton ti change base to tun obi ose merin mo se meji on lo si ose mefa imagine son yoro fe bi adonwo ni se ri oju to ba ti mo ni ri ko le ri ni ko pohun o mo ni mo ma won eyin oni exide yi e wo ton lady kan ti mo so exie o fe o wa gba sowo o kesikikiki olodagbere wedding fun yen wa ni a je ka won se parting gift le ba se parting gift lo ba yiwo ko ye yin nibi si oko mi oko anti yen ti lo nki exie won sha ko ye yin won ba sere egele ade n sere egele boda but wa pada delu to wa na ibi osu meta lo wa tun fofo ko mi pe kini ijo yen o o ti dati la wi o but ko ma worry ohun oni fe ohun ko fe ko mo wi pe ohun lo ni omo then to ba ku 3 weeks to ma bi mo o ma make arrangement o gbudo wa ko wa wa pelu ohun at least ohun lo lomo oni eru se n ba oko anti yi ti o mo bo se fe so ti bo dai wa lo so fa won family ti e pe o ti fori ko ikokuko ti awon family yen wa 24 fun won wi pe bye bye bye bye sele o wa ni kin be lowo eyin ara ile pe se on ko lo n fo wa ara n se ra un bye o lo do oko won o ba nja o ṣugbọn to ba pe to ba ya toko n ba bere si ni lo to ba lo n fe lo wo omo se wa ni ko ma lo wo omo to bi ton ba tun ku o leyo kan to lo tun ni kan se kan si lady yo si bi mo o but oko n tin gba ti won soro wa ko ohun ti lohun ti gbo o wa ni option meji se ko n koku o nbe ko n kuku gba wi pe kan pada lo fe ra won abi ko n si joko ti won e ba mi pe wole sanwa loju opo pelu 09062009 to ba de je 07055009 oya ba mi pe yes okay hello
1: hello my customer speak
0: yes ma
1: ti ya se lu ayin lati lo mo
0: mo gbo ma
1: eri mo ati mo ra de mi fun anti yen ni pe oloko won agbogun yen po ni o
0: okay
1: oloko won po ni ko wa yi si wa ji ko lo so ko je fun ma wule ba won ja ko ma ko ma dare la won ara
0: boss ma la kokko si lady yi o fe okorin yen won le je won ni o papo se je won
1: se won le je ko papo sugbon se ba won ti na mo si awon bi okorin yen mo si
0: olodun ti si dajo la ni keje ya sare
1: pa bi okorin yen mo so de ni won gbudo fera the blog group won papo ta ko de ti wa papo ni ko de ma lo yanju e ko bi yen sa wo ko te duro de waju nde jo
0: e she sister mi o ya ba mi gbe le soke hello
2: hello hello pe do
0: e she sir
2: olowo iko keru ni lati para ya po tro
0: okay
2: odo ti wa ni eje ni eje papo je papo lati lo play group odo tolorun ko ri be
0: kabiyesi
2: kadara olorun se
0: kadara olorun wa
2: wa la kan ma ba kadara olorun lo se to fi lo je pe wa lo mu wa le kun rara re
0: kadara olorun
2: ba diri enikan to mo an to na ba diri eni je o ku beta ko lo fe ni je olorun ko awon na papo awon tolorun ko papo ni diri ra won
0: si rira won
2: olorun ma ja sori
0: bo initially ki lo ton je kan fe ra won ibi to ti daru memi gan loju niyan
2: oh olorun wa elu mi ta so olorun ko kero be lati para ya po to
0: e se sa
2: eku mo ra malade
0: e se sa a se ma se yan de awe gidi gan a ma agbodo je yan badun e se sa hello.
1: Hello, ma.
0: Eka son ma. Yes, ma. Adupe.
1: Eri le wa la ro lo.
0: Ateyin o.
1: Akoko na obirin yo je bi bu se so bi tin lo popo re.
0: Bendi. Se me pe ko pe won atoko un ex jo ni won.
1: Ben.
0: Bo de se ye ke gbo obirin gidi to ba fe jade ku onu
1: lo. Ben ko je bi.
0: O se ye ko jade
1: fun te wa fa ko bi tin lo fe jade te yo so popo re na.
0: Bi bayi ni mo nlo o.
1: Nigba to de de le to salaye. Bo si wa la kankan. Sugbon bo se wa ri ina ni sin. O ye ku ri be.
0: Okay.
1: Ati toro fe. O si bona se le ji to se yen ba ri ari te yen tun wa pada ri a. Ti o continue. Ite yo continue. Olorun ti si wa ni ori be ori be.
0: Ti ba se pe
1: ti le yen o le bo gidi.
0: Ah, ngba
1: Olorun o se rin ajo e ni rere o.
0: E se.
1: Olorun o se rin ajo e ni rere.
0: E se ma. Se me pe be ati Lamboro ki gba tajo wa secondary school. Ti ba se pe boya re mi oju mi ma nle gan ni. Ti mo ti ndo mo ko pa nkan si mo ni to ba sun ba fun eni upper court. Ma oro fe bi adanwo ni. E je kin gbe ni kin to lo se full program. Hello.
1: E ku eto.
0: E se sister mi.
1: Ami
0: ati.
1: Ramalata di ofun.
0: Yes ma.
1: Ramalata.
0: mo n gbo yin grandma lasade osun mo n gbo yin ma
1: popo ni ko na jade ko wa si waju olohun won ko ni ti ji mo
0: to ma se o na se o eshima eshima eshima sheri mama tenu mo sheri eni ti won ba ti fe ri ko to le mu ki ton ba pade ko to le mu ki nkan kan ma si laarin won mo e lo tu isu de isale koko nigba ti won jo wa won fi fe bara won lo e gba bi mo se so fun yin ko si ni so ba je pe ni igba ti won jo wa awo oda le awo won pe boya nkan ton kan ja fun ilu boya nkan kan ton ja fun you know won kan sa lo ko si bi ton ba ti pade oni mo se ma nso fun yin wi pe eyin okunrin ati eyin obirin se ba pade ex yin ton ba ni ke wa kan won e ma lagasa dani e ma lagasa dani sori nkan to kokko ma ko si ori ori eniyan awon good things se ti jo se ni igba si ejo wa po aba memories yin o le pare na aga ti wa se ejo kunrin to je pe o mo lawulawu se ti o hawo iwo gan lo ma bere pe nbo lo de si but to ba je pe now igun ni kan now to ba je pe to ba je po lawun to ni ah oni se oni wa kimi o se ko mo ni mi se fe wa ke e fun kini iwo gun ni fe lo ki wa ma gbin ri bayi ni bi legbe legbe but so ba je pe le to je pe ko lawun gba te nte le ra yin o dish out fun egan to iri to de tun wa ri ape oh ye mi si ma binu mo binu bo sha lo de si mi ma igba wa ki e mu yan dani o le mu bi npe dani abi lamboro ki ke jo lo ki won eyen wele ni sin and to be quite honest with everybody ko nse wi pe o le ma wo okunrin yen o honestly speaking but awon mejeji ah elio abi kini won lo nje eyan ara ile e je kin se to teni papapa ni igba ti mo pade oko mi won ju mi lo dada awon de ni okunrin akoko igba ti mo jade school tori mama wa wa ikan le wa leyin bayi ni pe mi ni ke ma se n to wu yin sugbon ejo etile eyin le se pe mo bi se pe se wu yin ka e de ni mommy up to university level ni we wu wa ka emi na wa be yin wi pe ke sanu mi mo fi pe ilu po ni ori oru enu o je e ma disappoint me gbogbo ade fi owo sibi to won gbe I make up mind wa pe aju meta lo atobirin atokunrin emi ati awon aburo mi jo se meeting pe I need disappoint mommy wa anti yen ni nigba ta won ma pade okunrin yi o fi etan etan o fi etan o lo fi fi awon awon de ti so fun gbogbo awon to nbebe wi pe ko sento le ba won so ikunle merin awon adomo yen le awon aku nbe nitori ninu etan lo fe awon si won la won ba mari woni ko sink awon lack anything sugbon mata ile ti won fe awon si awon na ni le akiesi akoko ta won jo ka won koko se ni wi pe okunrin yen ni meet my mom odo wa no mama gbe o tori emi nikan ni mama mi bi awon lo won pe o o what ki won gbe lodo oko mi looto then mo wa ni aunt kan aunt ti mo ni yen oni won bile mama mi awon ni gbodo wa o sugbon won ma wa sodo wa at any time ti to ma feel like pe won wa laaro ton tun fe pada wa ni role don tori olorun ma ba gbo won loju ma de ba won ja sugbon njo to ba ti finu soyun bayi to ku ose kan to fe bi mo bayi ni mo ti ma gba nani fun e o ni fowo se nkan kan mo ninu ile o n bi mo bayi ma ni ki ma mi joko ni nani lo mama toju e nkan to ba de fe ni mama se fun e o ni mommy o ni mi ni tan yin o ni boko mi se se fun mi niyan o o se wa re en to ko mi pe ni aunt yen oh god tin ba kan ni small mommy she be pe mi le pe itori pe yoko mi n gbodo wa mi le pe eniyan ni big mommy mo wa npe en ton pe ni yoko mi yen mo npe won ni maami mo wa npe en ton pe ni aburo yoko mi yen mo npe won ni small mommy but they agree pelu mi a se won paro fun mi ni anjo le sun ma wa pada wa lola wa pada lola awon efo yen wu mi je o no ma pada wa lola njo wa pada wa njo keji o won abo ru efo to je pe tin ba nfi eko je efo yen masuma ni eran je run be eran ti poju mi mo fe bu mo fe jejeja ise leja yen disturb mi mo yo ni bi ranu sugar ya ya ya asiro ni won pa fun mi mo bi kini nkoko aninu le yen dun titi mo fi bade ori elekerin ni igba ti mo bi iketa isele kan wa sele si eni ti oko mi pe ni aburo mama un on fe travel lo ilu ni on la on fe lo bayon se nkan mi o riru accident yen ri small mommy wa ni accident accident yen a le recognize omo odo adu won pe ta ba re en to le ba wa reform won ijo kiji ni won ku odu gbogbo wa odu everybody oko mi o le an be oko mi jeun ni eni si oko mi pe ni mama to pe ni mama e on fi onje nu bayi ni ko to le je to ma fi onje nu oko mi bayi emi a wa legbe oko mi mama pate pe e de jeun awaye ku osi ko se ni ti oni ku mo de wa nu oyun elekerin so oko mi o fi be stress mi won ni mi lara ti si mo fi bimo omo elekeri wa wa ni odun kan lodun na lohun mo ba jade as usual ngbati ma pada wole mo ri pe everywhere was silent the living room the children room even the nanny mo yo mo kora jije mo mo catwalk mo tiptoe mo keke mo ri pe awon mo yen ti sun omo mi si mo fi sile nanny mi gbe saya o gbo wole o ti sun nibo ni mama le bo si nibo na loko mi le wa bi mo se ra lo straight to the bedroom yen mo wa gbo funny sound chemo mo gbo sound kon amu nibo yo ko mi gbo radio ni so mi se e border lati kon lekun kin to wole lekun ti ma si bayi eni si oko mi pe fun mi ni mama ni mo ba won in the acts o ye ko ye yin act of apostles ko o ke se ati run bibeli o ise se awon apo ke se ise awon apostle o ise won act mo mix so in the acts acts understand edi mimo israeli kilo je nsi no da mo pariwo be lo ko mi ni david be le ni yen da kile yen lebo manda kile ma ile tun ma te sori bed mo fe ra se duve ni ase ko ti exercise yo me pe bed mi size 3 ni mo fin so ma gbe mi ile ra bed 4 and have my rebel so size kokolo e ma ni mo fe ra duve size 3 oni wo le won ni mi yo le fo ogun ri ko ye yen eyan ara le lu ba sa lu da duve yen bori lo sa pa mo sa be blanket oko mi ni kin jo kin jade mo ni mi ni jade ten to wa labe duve yi o ba jade monomono agbowo agbado lowo e o ba be mo ni mi ni jade ti mo ko se ni kin sumani yen kin fa bayi oko mi kon fa mi pada le ni na ba si oju ye lo ba di eni si oko mi pe fun mi ni mama e mo ni abomination lele gbogbo nigeria lo ma gbo mo ba mu gbe senu lokon ba fo bo mi lenu lokon ba ni kin take easy kin take easy now lokon ba sare pe ore kan giri kile to ro ore yen si de won sa mu mi jade won ba mu mi jade ba ni mi ni pada sinu le yen ko je kin pada sodo mommy mi ki ma lo le wa kara mi fi bale won ba mu mi lo le wa nigba to wa di ojo keji won ba mu mi wa mama mi tele mi egbon mi tele mi egbon mi to je bi aburo mama mi eni ti oko mi pe ni mama o na joko awon ore oko mi meji awon na joko lokon ba ni o lo pe ipade pajawiri yi o toro leni o ti to so ase eni ti oko mi pe ni mama iyawo eni eni to wa pe ni aburo mama begbon mama temi pe n small mommy oni mama e gangan to ku inu accident asa won mejeji ti marry won woju oluwa mommy yen obi mo o wa jo agree ka won lo fe omo kekere ta ma bi mo fa won
3: se ta won fi lo fowo se serogesi pe mo agree emi ati aku ma sese loko laya
0: aro ofu mi mi ka won ri se mo igba mi se mo mama le park mama le fa oko mo lorun na ko you know I mean eyan le se be so mo ina se alajo ki se be si wo ni eh oko mi akanji se dada lo le se mo things like mi o fura rara mi o ri mo ri ase gba temi o ba si le yen igba mi mo le ni mo la lo emi atawon mo fe lo lo weekend lodo mama omo mi o te o se time to come ti e se pe emi ati nani atawon mo se ni travel out ni ni en ton pe fun mi ni ye ni pe awon omo ise kere o ni mommy e je ka lo jare omo wo lo kere toto bi ti mo travel out for se meta ta won wa nu ile ase yawo e ni eyan ara ile anti la won sun kini kan so number bis ekun lo nje pe ta won ba ti e tun wa sun ekun mi laye mo e ta won sun yen gan e ta won sun yen is enough awon sun ekun awon sun ekun awon sun ekun won la won ni tun mi won lo dun awon awon ti make up mind e awon awon ma ko mole awon fe ku nbe mo koko wa bere pe nbo le nlo awon mo yen igbe aye yen ti todun melo nsin te ti jo nbe won lati ma lo si 16 years mo ni I mean the deed is done I mean why do you need to leave ase yawo oko awon la won jo ngbele eyin ara ile eni kan soso lo le ba wa da si tori mo ti ni awon alejo to ma gori oya lambo
4: e ka so lo
3: e je ke ni kan ba wa da si e joko just one person salu ma ba wa da si eyin to ku e da si lo se to nbo hello
5: hello
3: e ba mi soro soke sa e ka so sa
5: e ka pa won e ka so
3: yes sir
5: ntana lati lo ajilora
3: izoa irora n ko lo so sa
0: In fact, if I'm going to kill Lambo, joke will see now. Excuse me. No. Don't bother. Bad news soon. Ekaso, I'm about to dance. Is you con?
6: Ekaso.
0: Yes, ma'am.
6: Ekaso, you need any damn.
0: Ata, you know.
6: Aye, wana wau. Aye, wana wau. Lo ti fa yuda. Wakama dalama lamu. Wala oni da walamu.
0: Ami.
6: Joko mo jeje bang. Aye, wana wau. Wala oni da walamu. Kama kumbu.
0: Ote yamba fi eton fe ya wenu yonki do. Eshi. Et on le fait vivre, mi abi. Et bon, il casse bien.
4: Lamba,
0: ni. Et bon, non, c'est taille.
4: Ah, non, maman, bi moi, yanni.
0: Et il est
4: un matin colori oda.
0: Yes, ma encore.
4: L'homme encore.
0: Et l'homme, il y a un jour du TCB.
4: Eh, bafou, mini, ou il a fait un rôle, une institution.
0: Eh,
4: on va putter et true.
0: Chef, on y est chicou.
4: Da, la coulette, on va au pin, mon look, pin.
0: Ok, et joy l'uniforme.
4: Et j'ai coché l'année, c'est la maçon.
0: Ok, ma, j'ai comme à quoi, oui.
4: Yes, à la pampolo, il y a l'offre.
0: Autodène.
4: Yes.
0: Et pas mille à recoyer, à ce qu'il est tout bien doré tout l'offre.
4: Quoi, quoi, allez, boki, à quoi, à casse, à ce qui va, ma, wana, couché la taro. Bobo, story tells, on jamila, à j'ai pu life, ou la wai. Bon, et la maçon, j'ai nista, il t'a dormi, ma, soki, nika. Majo be lojiji. Majo be lojiji.
0: Be prepared.
4: Real life e bi wa te pe on act script ni. So to ba de be to ma so pe si yen ti pari ko nbe. Oni ti pe wa so pe ru kilo kan e. Ri pe on se film ni won le so pe pari si bi kankan anytime. Olorun a ko wa yo nbe. Abi malala mi loruko mi o gbogbo eyin te ba n gbo mi lati ile. Ah be ba la fa la boroki. Be si ni Sporting Cristal. Emi na ni. Sugar.
0: Like seriously yeah. Shafan ni. No, I'm sorry, mo gbagbe pon le ko le ke
4: o ya ma so. Olorun lo ma ni ton si un.
0: O ya ma soro lo. Mo ti gbagbe pon, mo ti gbagbe pon le ko.
4: Olorun, wa let me mo sani.
0: Ah, isan sa ma tun de.
4: Ale ko lo. Ati tun ko. Iwo ba to se kirun amo. ni o sa dede wa emi ati oluku mi ogbeni adekunle lati le ise substance property ko fe so pe enikan wa ti so pe ohun o da wa mo lenu ise ta nse adupe lowo olorun oba awan tale an tale ni sugbon ko nilo ka tun ma danu mo iyen mo to ra won tun ba wa dopo awan fope so wo won bo ba se mo logo mo awa o ni dukia kankan ni akata wa ele tun pa enikan ilekun tori pe ajosepo to demoran be laarin ile ise ti mo ti gbo safefe 32 fm ati ile ise substand ti mo tun soju fun le to tun mo si pe ere ni re bada oko papo a nta ile ni ona orisirisi fun en to ba ni fe si e ba kan na ba won yan ta dukia won mo fe ta ile awon yan kan ma npe wa fun ile 1 plot 2 plot no igba ta bere niyan ni ajo ti koja be ni ajo ti koja
3: so acres no gboro pe fun sin
4: to ba fe ta ile si o gboro ni acres
3: okay
4: yes ale ra yen sugbon 1 plot yen abi ka ba yin ta no a se yen mo igba ta se bere niyan
3: opo ti sun
4: yes die ni o ma de level kan to je pe awon oja mi gan a ma to lori list wa that my will atori website wa e ma ye kin ti be kini e ton ko jina ton ka to soro nipa re
3: okay
4: yato si pe an ta ile yi awon to ba fe ta ile won le kan si wa ka ba won places ori gba bala se nse a ba yin polowo lori radio ati other social media platforms ta ni from our website to our TikTok, Facebook, Instagram and other areas that tutin publicize our properties tori pe a ni ajosepo pelu some other real estate companies awon na wa well established like us
3: okay.
4: So to wa fun wan seju ni soft sanding sin to fun wan se gidigidi to je pe o fun wa ni sleepless night ojo ta ti bere si ni file rent o ti di pe ni jagidi awon ni ka liberate awon boya ki joba to ready lati so pe awon agba aralu lowo awon agent igboro boya ki soft sand as a real estate company pe ka kuku ko awon eyan yo bo ta ti bere bayi ta ba ni ile yokan lowo eyan 20 lebo ta ba ni ile yokan lowo eyan 20 lebo where to do people to tin wa si bayi pe sha won le real environment ba iye le ta ba ni lowo bishop ta ba ni la fi rent bayi o ti wa di pe ni jade bi pe yo di so lenu pe ibi ta ma pe ko ma ti balẹ ni ile mi kan to gbe fun wa awon to fe gba ti apply ejo sa ejo ma a ma pe yi ta ba ti riru e ni ko wa to mo rara
3: e ti be mi gan gan ti ibi ti mo ni mo banana
4: ti ni osoro e gba pa connection wa
3: okay.
4: Connection wa kakakire
3: okay.
4: A wa ro awon landlords ati landladies ti e se n pari property yin boya complex le ko ni o boya ile le ko ni o te fe fi rent ejo e mo ti si me ti son sin ni field real estate ati practice sin awon to je iyen wa kaluku ti n pariwo papa awon to je developer owo cement ti won koja la debi wi pe sin be kuno ni le afford le mo ke se pe abi life how the life eko te pe broadcaster ni mommy broadcaster ni mi okunrin a fi cutting danu le sin beji ni ngba ti ma pa 30,000 naira 30,000 salary ti mo ngba ile 150 nto ma da pe so that is the problem ta won yan face pelu eje this time around

0: te ba fe ki ile ti e se ko bishop yen o di gbese nipasẹ irufẹ awon ti won ba yan do property yin o irufẹ awon yen ti won gba sibe mo ra awon governors kan ni se ope olo edo state ati governor edo state ati baba wa seyi makere ba o ra pa meji fe yawo ile wiwo papa to ma ti gbo pe criminal gbenu le yin abẹ nikan kan to se nkan ti o da won ati ji won ati caterpillar bo ni seyi yaju e lo bere ni edo state so ko to di pe ru e o kan yin Olorun je ko kan yin property te fe ko ni amoju to da yen e kan si wa ni ile ise soft sand property
1: okay
0: e kan si wa abi ke pe awon number ta ma to pe sita siwaju akoko yen e le ri wa loju opo Facebook ati YouTube ati TikTok wa ogbeni edekule pe awon handles wa yen fun
2: so awon ti opo ibanidore wa tele wo ni at soft sand property lori TikTok Facebook and Instagram e kan te soft sand property soft kin koro sand iyepe ati property e jonpo soft sand property lori Facebook Instagram and TikTok. So I want numbers to tell you what is soft sands property in 091-64-61-5000. Let us see 091-64-61-5000. Tabi 091-15-55-0055. Let us see 091-15-55-0055. Abi ke ma bo ni ile to wa ni Laughter House Premier ni dugbe ni Mokola Ibadan ile ise 32 FM te ba kan ti wo be e kan bere Soft Sands Property won ma juwe office wa fun yin
0: building kan na lo house ile ise meji mo de so pe alajosepo ni wa feyin te ba nba wo bo lati Coco House te ba wa nbo e dakun ke se dadan ni ke ba lamboro ki ninu office e ba awon ise soft sand ti a jo nsise papo wa dan lo to ba wa je pe dandan eyin fe wa pe mo gboro wa ni joko e jo tori olohun e pe ke to wa tori be mi se ko lori radio mo tun lori ile ni ona ko woja tin ba ti ko lori radio mo tun lo sori ile ni abi ka lo wo awon properties mi tan fi si arowo to wa so fun eni keni to ma nife lati ba wa da oko papo aye nbe fun yin lati pe nigba kugba kemi na to ko lori radio ma pe number to ja sodo mi therefore whoever to ba ni lokan lati ra ile ti o fi lokan bale papo yi te wa nde aspora won ti ko yin loro awa na mo te ba ma n gbo se wa Thursday yeye ni mo ma n se tori ngba te mi ba n polowo ile fun pe eleyi fi e lokan bale eti
1: en yo zabai one get one
0: ayi ro mi ro yoro mami mo ti jayin sin bi bayi ri
1: ede pin resin
0: bo ti jayin sin bi bayi ri ta ba yowo kan mami ta ba yowo pe eyan o fe lo ewon atoruko odile wa mo jakujukutu mo mo idan awon eyan rekereke so bi o le ba bisese lomi je kite mi ba le da tori oruko la se sani bi ran dandan en to ni ile ise ati awa tan fi so be agboro protect oruko wa ati ile ise 32 fm 30 ro papo mo eni ke lu ba fe ra le o wa nile okere abo wa nile yin sumo soft sand property abe toju e mo olorun ba nse ri bi ti mo joko si awon to wa diaspora ni property lowo elomi ode be ri olorun ba ngbo elomi ode be ri ara won to nse lo lori ti won yes
1: beni
0: ara won to nse lo lori ti won ko si program pelu wa ni soft sand property
1: ti ele to wa lona logun eru yen sosiku
0: mami ati tilekun yen pa for now ara en to lo nife ni awon to ti lowo ara en to lo nife si yoku adeun dem be laarin wa so ologun eru yen ati tile ko for now pending time ti a fe niyan to yen ba ti balance time yen ko si ile ologun eru mo ni Orange Estate yen niyan ita to kun le nsin o ni ati Akufo Mango Estate yen e lo bere la won ti da titi Akufo ton atena debe ni jowo la lo yen na last week Wednesday atena debe ni ko si jagagaga won ti concrete na vision na be de Akufo sin so pe be yen jina ngba to ba fi ribo mi boya tan ma gbe yin lo eruwa eruwa
1: abela
0: latin no abi yan fi gbogbo ora wa ri le nbe yen my dear be yen jina aye ya wa le mo ko ba won boy lopolopo gba o e fe ko le ba sorun oko ere gba 500,000 salary ba do yan balance encourage e ko bere bi kan ile ti possible mi kokoko raye ti ma gba be mo ma mi ri ni pe inu agiju jo si lo ti dilu yo lo na le nbe pagun wa to je pe oko ni bi yan ti bi emi lo ra le 4 million pagun sin won gba oni o le ri awon to mo ye ti ra ibi ta pe loko eyan gba lo de pa go pe be loko sin ibi ta ti ni fast food ta ti ni le epo ta ti na hotel lala ibe yen loko tete mu ile yen gba to cheap yi ko mo di pe office otan yi pe ara fe try gba kan yes mo te mi
1: fa ta fe ra ni awon yan fe pe eyin gan to je pe personally won kon fe pe e jo gbo en te ba fe pe lamburuki
0: lori oro se ni lori o ti mari o ya ya wa legbe mi o
1: excuse me
0: why dia wa legbe mi o number to wa odo temi lele strictly for business I beg e fe ba wa da oko papo
1: to mi ni ebi ni mo ngbe o
0: yes
1: ba mi so be fun
0: eh ma mi lo ngbe o sweet mi lo ngbe o baby mi lo ngbe o my number is 080 55 76 7084 080

0: kan bayi orilede la fa o poke orilede le se pe kini kan bayi ngba ta ba so poke ta pe ni first and foremost lodo ti wa ko ti e ko wa compete pe lawon awon kan to we pe ngba ti like owo your monetary value yen pe owo high you nkan ta wa gangan fura wa ta ni lo orilede wa Nigeria tan ba so poke se le so emi o fe le wi pe boya won le sustain ko e wo ko ma tu di boya ngba ti sa ba fe den bodo tan abi ngba ti sa le sa ta wa to ba ngba na tu poke o boya won tu jo ko agreement ti jo wa yo poke eja jo fi obe la laarin pe a ni le continue mo ki se gba kokoko ti o
1: se eja kokoko le
0: ki se gba kokoko re na
1: eja kokoko le e mo so pe mi le
0: la mo go
1: la ko tan lori oro yi se la ko tan na ni se o ma stop awon omo Nigeria lati ma lo Tanzania Djibouti and the likes
2: adi Cambodia adi
1: to wo ba duro to ka pe to to lowo e de se o ma stop won lati ma lo si awon league to juse tori to ma je ka lu ko sign odun kan odun meji e gbe pe amazon ba so je ti de pada insurance lila to lo tele odun kan na lo lo nta yen lo pada de yen no nikan to ri owo le da olohun ko ma si fo kan bale ona bi ti wo gbe machine lo njo ni o bi gba ti ko mba da to lo ben to lo lo pe aye toto ani ko si omi nibe mo jaru ko product tan pelebe na fi se mi lalejo ko si omi
2: e di gbe en to san ranbe ko so mi dara mo
1: omo ninu oyo state ni o ninu oyo ko si omi rara ko si omi be igbora nkan awon le meta lo wa ninu ilu yen ni ba ninu badan wa yi ka fi yen le rojo mi
2: seri ohun to wa nbe ni pe even kan so wi pe kan mo fun agba bodo eyo kokan ni 1 million ni osose boya bi ta won le okiri ko le stop awon mo Nigeria ti mo lo si bi Cambodia
1: ko a ko le ga je useless league gan ma lo owo ti wa nle
2: o si oni kaloku lo mo dede iye bi family re se nje la en tell me be gbo ni pe to ba ti bi le mo bi pe owo ti won na nbe o po jo ti awa na bi bayi lo ko so gbo to fe da yo yada ni nkan ko to wa wa
1: ago ideru ba mi o
2: nkan ko to wa wa ti a o kiesi to wa nbe ni bi pe ko si re ti fa wa gan okay a lo si wafcon nisin are ni kankan mu ninu league wa ni Nigeria bi bayi nisin mi lo lo wo super ego lodo bi bayi lo wo da 23 lo wo so da 17 bi bayi mo le mo si ti mo wi pe te ba ti lo si Djibouti
1: esaka mo so agoni mo so agoni o mo fe son kankan fun yin ti mi fe ka won ara le o gbo at this boss 60% fun awon egbegbe ballu 40 to cookie life se
2: nkan to sele ni wipe o ni awon igbese kan ti a be fi awon owo yen ta be bi se eje ki soro
1: marketing
2: eje soro digital loni se gbe league o ti bere o se je ko je pe league odun yi ni a ri champion to ma wo si ju to ba je pe o fe te 1 billion la be te yi lo to lo to eni ti o ba ma cup pelu wa ti o gbowo ti o menu mo ye to ba gba ni gba league o ke se to ba da o se ba
1: mo tin tele
2: se ba kan ti mo so yen clever se team re o gba league iye ta fe tesi o lele yo fa mo ko gba league agba wo ke ti won to mo ojo ya o to ba dile cup ni o ke se pe eh se ba
1: se ka ku cup ka gbo die
2: e cup ni e lele fi gba league
1: ferrari yo so kan
3: emi ni bere ni a mo mo pe crystal ati clever mo dada ni
2: pa
0: e wo ni
2: agado
3: ta jo joko nu kule won mo pa bolo la fi se gba lo lede Nigeria dada mo kekere si le mi ibe ti mo de ni o koja wi pe Crystal song kan le kan lo 40% doku awon
1: se mo so ke ni
3: sorry awon adari ayo wa ninu league orile Nigeria ta won nu gba wa
1: se training ma wa se youth league development ma wa
3: training ma wa
1: youth development
3: ma wa gbogbo yen ma wa bo ibe rete mi nsin ni wi pe sa awon to sponsor league orile de Nigeria won ti ri nkan to da ninu league wa wa na awon league to da ju nile ile adulawo currently la fi le ko iwo owo yen jo boy mi fe mo at least yen ba sponsor league orile de Nigeria o ye ka wa na ni nkan ta wa na le se fun won
1: pe kini en ta kale ma ba won ra e lo go social media
3: no won si social media
1: won se ni sime
3: won si no
1: kilo ko won
3: Euro match
1: e gugu ara le gugu Euro match ke won tata na
3: Euro match no go to sponsor league orile de Nigeria
0: e lo support
1: o ma pe ni
3: Euro match no go to sponsor in fact league orile de Nigeria
1: so invisible awon ti so so
0: so
2: le je ke bi ara de wa bayi
3: ki se NPFL mo o ti di EMNPFL Euro match Nigerian Premier Football League lo ko league wan sin at least awon to ba won sponsor wa o ye ka wa na le ti e ma ran kan
1: kan kan won
3: nta ba se
1: e ra be se ta
0: e lo
1: te ma fun ti ma lori yen fu e gbe shooting stars tori olohun bawo ba kifu ni a kifawo ni ile ise po ni Nigeria je nje ere lori wa daada ile ise po ni o se to nje ere lori awa mo ilu daada ke ni ko ronu shooting stars ati gba e awon leje to so shooting stars yin da edakun ba le polo radio ton ba le gbe pa apolo bi ba le polo radio a se social media ara badan ololufe badan ololufe shooting stars edakun je ka wa na ba won duna dura eh ba wa kifu ni akifawo ni ba ba igbese to da ni o ka wa no ba won je ogo papo customer won kan wa bi bai ah ara no patronize won da da edakun ara ilu ko ri won lewu ati gbe mi so pe aye agba asiko ta ba shooting dowo po ni life awon change a to ku na kan na lori nkan mi se fun wa thank you e mo pa po mo pa lero e ja dojo ja 32 FM 94.9 e ku kale
4: ase ju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay.
5: Won tun bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: bara tara e ranti gita yen taba ko linti na ta ninu orin kan ninu meginu megasta e ba ranti badaratana kadararara kadatatata iru awa ta ba ti e ba bi lowo awon bi dele adeyanju na le ranti e ba so fun dele adeyanju po jemi lawon orin kan won bo ba nda orin mi pada o
1: iwa la ba to da mi
0: eh

modupe olohun ti o boju mi je leni ma ro ajoran ra wa leti awon gankan ta ki saba ma nfokan si eworu asiko ta wa e ta omo wa wa ninu simi olojo gboro bo si bayi le pari bayi won ti ma wole era won ti o ti ma sanwo le iwe awon omo mi mo boya won ile o tin san won le mo ti mu nso yi gbeyin te tin sanwo le iwe omo ti ise yo kan ti ise meji meta merin e mo be ko si asiko isimi kankan lasiko ti eyan ba un sise omo lowo ba tin mu aso tun koja aye ta pe e baka eyan o yele ni aso sa la ma fi nwuran aso se dadan ni gbogbo de tan ba pe lo gbodo lo o se awon kan o ma be awon kan ka sera wa ka bera wa na nile aye fi ndun fun wa a sera wa a woju ara wa a tuto sera wa loju a tun bera wa a wa kan jomo won ara wa ni a ma jo saba ara wa ore ninu pon mi le ni ye mi si wa ti pon le o ba ti pon ye mi si na o si ni ye pon le si seri po wonu ara won aja polowo oja ta ba polowo oja ta ba padade pa ran yin leti awon kankan te nro yi pe ko je nkankan to je mo awon omo iya wa ta nsisi omo lowo mi so eyin ti e ti hang buto ye kan gbogbo omo yin ti jade university won ti nse dada ko kan yin e ti sonje omo ke ile je loku te mo gbadua awa kan a se se nse nje omo ni olodun lo re mi wa ka le se ko jina ka le je ka le ni emi gigun lati je e da lo ki nbo a wa lanfani ati tepe pe wu le elebe ku kale

0: mo soro kan lana nipa Saheed Osupa awon ololufe e pe mi
1: Saheed
0: mo ni se obo orin so ma nsu sa
1: obori mo tunde
0: edele ejinle o se nte sese ma juwe oba orin fun atijo wa lataye o ti pe gan
1: o Osupa o obori mo tunde o emi la pe
0: a sise to daada ni o ye ko bo orin ti korin fun mi lai mo ye igba aye ti o si o
1: ma wo le iya o
0: ori pe lamba lamba lamba ta ngbo ni gbogbo igba ki se se pe yen kan su yanji
1: iwo
0: ronu ko le ni te mo ba agbagbe also appreciate his effort kudos to you Dr. Saheed Osupa lo fi mo oba orin
1: Osupa
0: ori le ba gba won old album yen to wa pe ah kini bobo e rode bayi
1: emi la pe
0: enu Saheed Osupa ni mo ti gbo pe teyan ba lanu adan e ba kan e tun ba mi e tun la mi e tun ba ba se philosopher mi o ti practice e sa omo kan si gbo le ori jo kan wa ti mo si ma lo ra adan ma ma la ma wa
1: la si la la
0: eh
1: ti ti mo o gbe po ni rere o se kon dali sari lo
0: e na ri lamba to ju le lenu je meta yi pe ati jiya ju ka mo jaye lo en ba ni a mo jaye asiko yi bibi ta jiya de lenu se to ni a mo jaye a jeun ati aye awon omo won ma ye ni ta se edumare
1: ologbon wa ri fun
0: roju mi ri ko
1: osupa o
0: e ba bi mi ma so adun me dogbon lenu se ki se kere mi no be my mind awon to soju won won testify si
1: ani won po gan ni o
0: mi o nilo lati bu mo mi o fi je anybody in anything
1: osupa o
0: mi si ni lati yoku nbe afetin ba tun ma yoku nbe lo

0: mo ran wa leti pe niru asiko ta wa ninu isimi olojo gboro yi ka ma wa ni imura sile ka ma je ko ba wa lojiji aso awon mo to ti ya e je ka tete wa nkan se si lasiko yi ara mi ni agba lawun ni ara ndi dani tori pe nti won ri awon mo ton ba ti ri e ton ri awon mo won ti mo pe ah bobo dey try even bi o ba ti wa jo to fa o toju awon mo pere re ara awon mo re won ti kokore se won jeun gidi se won sun dada se won mo da ilam bo ki won mo fe nge ka mo mo gun lorun won ti mo yi pe o se toju toto
1: orin wa mirin gidi
0: ko mo wa fe ko dijo ti awon mo wole monday ka so won wa run bibi kan ti ya temilele won lo ke e as a man, no matter how busy you are, what up, pay attention. Iberu baba gan man wa lokan omo. Ko jan e lo ba ya nja. E lo ba ya nja. E wo gbogbe e wo mi o fe wa e lo ba e mo bo se wa la lo. Iko kin work ngba mi. Awon ya gan man fe ko ba won dasiko ti e jagbe mo pe go sit down there. Come on, daddy awon bo. Mata o mo ba se yin yo to won mo pe daddy awon to ba binu lekan. Okay, but

0: gbagbe nti mo ran eleti
1: o ni ti my mother and bella wa la lufa
0: ati okere lo loju jijin ti ma mu ekun esun
1: elero wa ni records
0: imura sile awon omo lati wole pada fun sa eko eto tutun eto eko tutun omo iya mi ma telenu o gbodo se kini o gbodo ma wa ni imura sile ma jo digba olide wa kose kan ti o pari la ma sare ki agbole
1: eyin temi e ba mi gbadura pe temi
0: olorun fun alori ofe lati ma lo awon app kan lori app eyin won le mo bo ja boya 1000 lojojumo boya 2000 lo ni lagbara lojumo boya wo ogo meji lo fe yonu ogo merin to mo mu o ti so fun app yen pe ti o ba ti di idaji lago mafa o e yo 2000 won si ti yo o mo fowo be boya o ti mo pe o mo ri ifa bi 20000 o le so fun app yen pe mo yo 5 lojojumo
1: asumolawa ki ore
0: to suba si pari ni ma gba o o le set target pe boya lo su meji Alan this year run like enough everybody iwo lo kan won we si time ara re
1: mo se ni ki wa ohun lo fi
0: o di arin meji ko broke to lo fe gbo app yin o ni fun e
1: to ra won mo gbo mo wa
0: awon tin lo ti mo rerin ṣugbọn to ba di aro ojo to ba fe gba bayi yo gbe wa ni ti o ran ju ti o tan green wa kan te withdraw yo lo gbe sori account yen ti o tin yo tele yo sobo gebe won lo kan transfer su ku awon mo ni ye kokon relieve e na
1: ati mama wa ki ore mi ni o
0: think I imagine pe boyo so bi 150000 fun owo su awon mo re ti school ba kokon ri ninu ogbe bisku ba kokon ri 80000 90000 o tu wa lara awon good parents ti won mo ko we si pe thank you daddy thank you mommy
1: yani
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo
1: gbagbo
0: gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo gbagbo yo ko mo moyan se nte yan fe se
1: ni
0: ke yan mo ni se lo ko mo dajo
1: ni ti baba lo ke ko isi
0: se ko ni gbadajo nje ote o ni se lowo o n dajo nbo lo tin ro

0: Alaba mi o ba mi tari omo gidi sin.
1: Awa emi
0: yato somo langidi. 0705000949. Are you there? 0809700949. Are you there? 0906200949. So wa nbe. Oya gbe sumo mi. Se ti mura le. Amo ni pe wole osu ti pari o. Hello somebody. Ta ni wa nbe gogo. Oh my god.
2: Ijile pampan, nothing can happen.
0: Okun ile nke si oje.
2: E ku si ni lesi o.
0: Se ti mura le.
2: A ti n pale ma yawo osa.
0: E fokan yin bale jare. Osu were.
2: Ijile pampan ni west.
0: Eh, adi aduke oju oni ti o.
2: Emi ni won ni felomi se mi.
0: Won ni felomi ropo emi
2: gan. Emi gangan le ni.
0: Abi.
2: Ni west
0: ibe. Emi o ni gbo ku e laye.
2: Ah, o gajo ta lo.
0: Oya, gbe body.

0: Nikon ni Kenny Lela adorun to nfa meson ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye.
1: Show me your 32.
2: Wetin be this?
3: Lai sere nbo. E wo be sere bi assignment fine art. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbogbo ara se color. Ka la ma sanu yin ka ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
4: Eh?
3: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya
4: ah
3: eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yan je pomo kete kete
4: ah o pari o
3: e ba leyan ni soro mo en ti ogbogo ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
4: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
5: This piece was performed by Usain.
6: 32 FM 94.9.

0: Nata.
1: Ekale iya mi.
0: Beto.
1: Iya Elizabeth abi.
0: Emi na ni
1: Eko ataro.
0: Eh mama se lagbara Olorun.
1: Amen.
0: Amen. O ma se siwajo ko ni reyin.
1: Ami Olorun e se adupe ma.
0: Adupadun yin o.
1: Ami ami ami.
0: O gbadun ara yin.
1: Ami Olorun e se adupe.
0: E ra sa ye sa.
1: Ade ma soro leyin to e se ma.
0: O da sa.

ti twa ti ose ti bo la se lodo ani asko kan na lori kan ni ta tun mu akoto ti wa si ti gbo yin omo yin ore yin lolufeyin na ni ba mo tan ademola dejumo ire o.

sẹjẹ nikan lo o otun oluwawo le badan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefagori ite omo dida wa mo gun ma te onisulo niyan ke yan ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re ntan ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode ewenje adu bi otun oluwawo le badan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sas ni ati sokale e ti ri akoma na won gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye

0: omo goya mi ologboro mo to de o adayeba on le to en ti o se onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je o to
0: lo awo ilu ibadan lapapo adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibi kibi te ba tin bo e sa won na lati de oje be ba de oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi sosi kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo erin lọlọrun ojo pe ke wa e pe won sori 080 33 26 01 41 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri sele ni sele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko CV re kaaki pe hun wa se an wa se titi ba te elomi o gekumba lori an wa se ni o wa si amuwo olon ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun meedogbon le oko lai si ere igbeyawo to je wi pe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipin ya de kope ko jina ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pan le oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an pin ya baba npo ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyinti lokere lo to wa se gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba ndojo ale mo eyan lo ko to se I like case ni o kolon jare mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kamakama nipa opolopo gbianju eni ka dara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je o to nlawo le ibadan general
0: won ti wa legbe mi moti e je npe ri onile ko le ta su fun ni je
2: badan omo lu akoran okun ibi ewe gbenje ti egbo fiditi sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye ile fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo du

ki adu bi agbe fagori ite omo dida wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja dagba re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo re re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode we ji adu bi otun olawo le ibadan ni baba sele loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sas ni ati sokale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada ewe ji adu bi nbe tabi ka ko won sori 08033260141 Oloye ewe ji adu bi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

won ni eku le bayi la ba won kara le o be re ka bo bayi la ba won kiru ona o tun do ni peki lale yi atun ko ra wa gbogbo eyin ta npe mi e se mo dupe o sekere mi ti e ba won rode ibanuje e ni te laye madam toyin lati wo lodu oba lo ba abdul rashid telu wan e se npopo popo mo du fe lowo yin o e le dupe tan tori won bo wi pa lo mi ja ide e o ti si nkan meji tin be nbe ju wi pe eh ka gba bi kan bo bi kan adua yin na si ni ma ke bola to se wi pe adua yin e dawo eduo lori mi eh ka soro lori radio bayi olohun oba mi fi salekun lori nta agbeda ni ah won ti o je muslimi e ma wa da wa leko nbi bayi ma ki bola ta si duo lori nta agbe lowo ka to te to wa so wi pe adari eto tolohun oba mi ni kenu e o mo yanran yanran eh bi lase omo mi ni mo ti pe die alamu to si ba te bi se apesin won se fi lale album mo e me ati baba onarebu lajo na tan bi owo ni alaji sai lolu akonde adebisi currency eh yen le mi fi ma so fun pe wo to ba wa leka ase yi man to ise si di o yi olaye daju daju won len ti wa ki bi aga ni o won len ti wa bi ki bi canopy ni o to ba lo wi won ran won ran so mo team arsenal do ba pada pade won ki lo so lori oro arsenal ka le mo dodo ni pe ki akora wa ojo payo eh inu ori ndun e ba so fun pe bojo ba ti data orun ni nbo wa mu e ka le mo de ladugo yo e ka le mo de ninu ile yi nbe se wa ngbo mi lowo lowo yi oni yi ni ojo 24 eh o ma ki bola ninu osu kejo odun 2026 egbo mi dada o ah to pade Wednesday kankan mo nu osu yi o lo be mba se wa pade Wednesday kankan mo nu osu yi oni alage mo ti bi mo Saturday to gbeyin ninu osu yi na ni je ni o gbeyin nu gbe si aye mi ati yin o Saturday yen la wa se amala first o ma ki bola ni bi samanti gbe dun le ni bi to loko to loki eh ladugo kan ni ilu Ibadan bi ilu ojo ilu aja ilu olodogbo keri keri loju ogun Ibadan lo ma gbo sasa mo sa wa lo ma gbo yaya maya ilu oba Abdul Rashid Adewolu Arusa koko ni recreation sa bo ni o ti waye o be lato wa la go me wa la aro o ma ki bola ya ya ti o video lo le gbere eh anfani si wa fun lati wa ra ticket o eh to ba ni ko pa mbi amala first gbo mi dada eh ticket yen 1000 pere ni eh be ba si ra ticket yen 1000 e tun jamala yen laje danu lasan eh iwo to ba se wi pe o gbe pa oroke nbe ma ki bola ebo nbe nle to se dada e ka le ka abo mo de o afefe ko fe ko mo gbo mi rokun e fufu lele ko fe o ma ki bola ko mo gbo mi rosa be ri atafefe ate fufu ti nfe e ma salaye fun pe mo ni se owo Eledumare ni e lo ma dara papo mo mi loju opo Facebook ile ise wa eh 32 FM 94.9 Baba fe mo pe presenter ni o Baba fe bere to laago meji losan eh ti won ti gbo to fi daago meji koja iseju me edogun ba se mo pa ago meta le to okenu bodo o wa ma ra won call orisirisi le le mi o te se tete gbo mi un radio elomi yo ti baje elomi o ti gba npi re npa ko pe kini si o ẹwọn ìmọ̀ ẹgbọ́n ọkùnrin lálẹ́ yìí ọmọ akíbọ́lá ẹ ṣe mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ọlọ́run ní dáhìndá bùkátà yín o
Aye no ma dara papo mo mi loju opo Facebook wi le se wa. 32 FM 94.9 fe ye. Be na lo se ri o loju opo YouTube le se wa. Ma ke ba la sibe sibe na ko si nkan kan to se. Loju opo Instagram and le se wa na. E si are loju opo Facebook. Be ni e fi comment yin be. Ma ki bala be ba fi comment yin be ton. E je ri be se like be se share. E ka le ka bo sori eto yi la ko tun ta pe ni yogba.

0: ba yoju agowo ogun oseji ti kuro lara ago mewa woni woni ogun ajo ojo tin lo die die o eti mo ba ti se o ma kimola ba se se ni wipe e kokko gbo orin to ni tumo bayi o ma kimola won si mo sin ni won mo fi kan ba do se pe ki se mi gangan olowo ba mi na ni mo wa mu ede leru bo latorun gbogbo baba asise la mede bo leru latorun sibe sibe o ma kibola a mo ko bere fa won ga wa ni eh tolorun ba mi fi ta koko ise yi adoga mo nbe o adasin ni omo nbe o adamo ta jo je gbe ma ta won tin bo leyin wa o aden to se opportunity lasan lo ni ko sinu opo garara tori n te pe loga pelu re e ba lowo e amo tori po kan lojo ori kan die ma kibola e gbodo mama mama se normal normal nti ori ngba to se pe won bi yin ni te ni bibi lati le te ti wa e share dada loju opo Facebook e je ori comment yin be mo dawo du o
1: amidu jola laje la o arun lo di mo ri o
0: wa e ababa ine kanda ai ran kakaka laye o le ba won joputa okuta tomo le ko le o ma kibola o si pada ba won digun le

o to dare na ko fi mo re o to ma doju ala ni amọ tori wi pa na won ba yen na lọlọhun o se nkan meji lọwọ ni sin bayi enu le kan wa ma pariwo to ni ti won ma yera mole ti won ni e ma sun ko ma ta ni o moju ta won ma re enu le mi won ma salaye fun pe e ma sunkun e ba ti sunkun eyin na le mo toju awon to ku inu le mi won si ma ki won e ku ori re o ayo re abara tintin no let me now want to man ki won olohun ni se npo si yin o no let me want to man ki won ah e ku ori re ku ati le bo le yo tura o meji tolohun oba mi se lona nu ara ti o wa pa imi ati yin lekun oba mi o ni fi wada awon to se pa lohun fi daru ara be a fi yo won o a fi gbogbo sati a o laga ni lo pade mi loju opo facebook wo 32 FM 94.9 fe yin to ila pe ni yongba yongba bomade ba ti ngbo yo ti mo pe yongba yongba ni balagba ba ngbo yo ti mo pe yongba yongba ni orisirisi nkan ni kaluku force awon kore kan force ki won mo green bottle oti ni njere awon kore kan force green bottle nje force ni party level won sa ma ta ti party day party o wa to bata le re re re re re re re re re re re re re re aso to ti an ti molode lati 2011 to ti wo lekan yo si wa no wardrobe e gba ti o sanra si ti oru si lo ti ba wa ntule ni awon ni ah aso ini ta wo lo si party awon egbe onikini ah talaji wa swa ide ti korin iran kanu lokun e

ẹra wọn kò ń kan force bọọlu wiwo o ba ku owo ti won fi fill gas to wa to ma ti yawo fi je nu le yo fi subscribe sori cable re ni ẹra kon re kan si ni ko ni lodu eh ko ni se nkan kan sori cable o bi le bọọlu o ni pako won ni gbogbo okun ni oiran awon kon re kan force won force nu awon club kekeke je ma se Starboy in Social Club.

le ma da no nje won mo je boy pe yawo ti a fere agidi gidi gan ku to le tan nu aye oko to na se wa fe na ni o na ina ori re okuta awon awon pe o ma lo ko ki ma se wo

0: pantale mi lo lori waya yi.
1: Gbogbo yin.
0: Eh ati wa ni 25 minutes to 11.
1: Awori.
0: Lori eto yin eto wa ni o. Eh ti mo pe to ile ila pe ni yanba yanba. Omo de le mo bi se nlo. Be na ni agbalagba le na.

Ya mi agba e ma pada leyin mi. Ma ke bala baba ko wo kada. Yosi mo yosi fi roju. Loruko gbogbo awon loga loga ni kon ni pata. Ah, ten to lọwọn ba mi fi ta koko ikani yi. Ah, ga wa olori oko ba nba. Ranṣẹ Ọlọrun alaye. Eh, ti ki se pe baya won da ile ijosin ile church. Ni to je ma so pe ranṣẹ Ọlọrun alaye ni wipe eni ti e ba ti se eyan 50 100 ni nje labere ti nsawo osun won.

baba tunji abi oye okay yin sa mo se yin pele pupo o be na ni mo nki eni to je general manager wa nibi atawon to wa leka marketing awon to se pa won la wa ni eka beto se nlo were de were eka le gbogbo wa pata mu ki o ajoku pale mo ojo saturday ni o loruko lootu eto yi gangan ile omo mi dada na ni nte gbogbo rin si ile ti te fin gbo le kan na mi ati e lajo mu le bayi da do wa la go mejila oni bi ohun ba nbuyan to mu ba yo lorin eke ebu se tori ko le ba lowo ni abi tori ko le ba ni okiki taleni to so be araji king sulaiman alao malaika madiba

0: si akene yi leju opo Facebook e ma da wodu e daku
1: adegeto o ti lo si mo ka oniro mora ka ni mo ka mo ka la mo po ka lo ni
0: o tun tin sun mo bo were were
1: gba ti mo de mo ka
0: Champions Bam Champions League night ti baba tun de side Mr. Sports ore mi da da mo se lodo odun todun yi tun ti ku olopo awon tan jo lolufe re o wa wararo gbogbo ton ni won fi ma wole na ni won turn up pelu e ti won se ti kini yen lo bo se ye ko ma lo e share kini loju opo Facebook baba se share na ni e ma fi comment yin si bi be e ba se won fi comment be ni e ma like e be ba se won like e wo bi o ma kibola be na ni e ma love eto yi Waka wakpa de mi leju opo Facebook ile ise wa ni 32 FM 94.9 feyin Laughter House ni bi lori oketente premier ni mo kola ni badon

0: ajo ojo Sunday kowo e kan keko ha bo kaluku ni se ha ha ha ha ha kini kaluku n se ai kan ninu osere Nollywood lorile ede Nigeria to jarawo to jogo eh yo ti je popo wa a si ti ma eni Olorun ba kan ni o lo le keudi e ni o mo tumo nti mo fe so yi won pe kini kan ni mo yi nu yo mo ye ni to ba ye won mo ru mo yi nu ti won fi bi arakunrin na kalo ga wa ti mo nfa rere e ohun ni ara heji tai wo hazan oko gwa ma kulodo o gbe kuru je lowo e bora o fa ye ese yi le aisanama ri wo won eri to lojo wo bo si se dijo Monday nilu ti an ti bi gangan labini bi re won ti feru feru won ti fepe fepe won ti ki ogogo kulodo bole nbe en ti o le rin fe le ni won gbe won oni laru nbi an ti bi ore re ti mo ti mo Alhaji Abdul Gani oye nka ko dun o sunkun bi omo owo ni abi ogogo ni on the 31st of October 1959 at age of 66 londa kon ba ni gbabo e o wo awon idile re pata olodun ba ni tu won loju ori wipe ogogo ikan pataki nu rawo ni lorilede yi wo opolopo elomi loni ta rinu cinema eh itenu emu ate itenu re omo ate to lohun ba ke ate to se pa na roko mo ko lohun keun ate to se wipe olohun kan sa sanu e na ni ke se pe mo yen po kaluku won gba ti won ti lo ko rara ni won garun wo irawo yi
1: alawo ala pata mo beru
0: laye cinema to

0: ku meji asi ni mama awon olohun fo wa bi amo beji ke mo londa kun jo popo odile ogogo pata londa kun ba ni tu won loko o wa da na ode yi omo ogogo tin be ni America yin araji Taiwo Hazard orun keke ni kunle o si fi keji dide o bi mo kun Olorun dakun ba ntu dile ogogo loju ati popo ru dile be ti won ri ami wo nla ogo le kan ni o awa da na ode yi akibola lagbo iku agba lagba ode onija lati won ma se awon polowo ati awon kede lori radio ta lo ga ohun baba ohun na ni Alabi Ogun Depo baba Alabi Ogun Depo die at age of 84 Olorun dakun jo mo ti won fi ile pata moji o baje o ba ni moju to dile koja biro yen entertainment won ti je ja wa do mo ka lo waju ba se nka lo
1: oju ba ni benu ba so po la
0: eye oju agowo e ri wi pa ti wa ni 10:45 o tumo si wi pa ti wa ni quarter to 11

shishia le do ba shia le yen o tun ma pa ti ro papo imi ati e bo ba se fi comment re na be eh o tun ma si wi pa jo wa bo se ye ka wa mo bo na ma ki bola o be re gbogbo ara mu fi nbo wa eto te ngbo yi eh to won ata fefe ti won jo nta sia eh to won ata fefe ti won jo npo papo ti nse jege jege eh to eleyi la pe ni yongba yongba ni kan ni radio tolorun ba mi ni ko mo wa loke kan to ku mo bo leyin eh kon ni 32 fm 94.9 feyin la le oni na be a ti wan kini to si ba mi lunching re yen ni mo ri si owo mi nbe o ta sne adebayo ti a mi yu oko iyawo ti nbo na na laipe ti nwa gbadaji njoko bayi baba oko lowo waju.

0: poko e ni lana ti christianity aba wo wa da gbogbo e po loni awon wa ja mo wa ja ka yanju e poko nu ale ka mo omo mo church meji to lo ko ju ngba na
1: ara ale pe
0: e won lo be inu paye yen di ntaye yen fe di leni kan fi gbera lodun 1990 abi 1992 Don't lose your logical garden. Baba ni o won mo mu kene mo ni won ni mayi. Sora re o kan nu ara won ti moju ta won eran ko nbe ni e mo nkan kan pa o. O ti mu oko dani atapo. Ah Olorun la wa nu aburu aye. Se yo foko mu kene nbi agbo leya ni. Abi yo kikene nbo nu apo yo ru leri tori ko ye mi. Won fe da ko adugbo bi tin gbe tori won ba kini ID card lara re ngba kini olola aju komo ni la lai lobe ko se boju bo se se soju ko da laji dada kan mu epo akara akan mu eyo baba atawa ba ra mo ni ba sarafa ba suliya to gbo jigi jigi e ti egbon na ti ba ngbo mi lale yi en ba mo suliya epo akara Any money ko pe mi o suliya epo akara suliya epo aka Any money o pe mi mo ya ori phone mi wo ti won ori number re nbe suliya epo aka ni mo pe o Any money ko pe mi isa kan o
1: fa won ko mo nilo e
0: number mi re wo to ba epo ngbo to mo Boyo na si ngbo mi lowo lowo fun rara re 0705715614 WhatsApp number mi ni 0705715614 Alaji dada kan mo epo akara fi korin gba na Ele kan to Olorun dagbara wo ni su logical garden Ah, yo juice kini wa koko o se ja kini n sa wole lo. Kekeji o tun se ja. Kini n tun sa wole lo.
1: Ajakaja eto.
0: Keta to se ja, ki ani kini ra mu ran sorun olofunju kan sa je ani o.
1: Ama go.
0: Won fi korin gba na. Ikan to sele lodun kan.
1: Eh,
0: won ni won pe yan ni Jesu Oyinbo. Only bo nba kunjo kan to ba dijo keta won jidide o si perform e lati nu sare bi pe abi yo jide won lo ba mi to ni sama pe le yo fe ma ba wo olon kegbon won lara kan san wa lati sama parararara o flat e pada mo nu sare re lo aye yi na ni o ma wo wi pe abi la yan condemn awon eyan condemn ko telesin muslimi na nbe nbe tin pere lafa Ninu lu ta wa yi ni
1: won gba pe
0: po eh lodun kan leni kan ko kaaba ti gbogbo muslimi lo mo ro kiri ka ni saudi un o si ko won fe sadugbo be won bi wo lule awon lesson muslimi ti won ni mimo ti won ni mimo ori be lo wara wara o wa wo yi opolopo agbako afa loni wo yi opolopo agbako pastor wo ya popo popolopo agbako babalawo ama nkan kan ti mo fe kan muslimi o kiesi tan fura e ri pe te ba ri baptist ati anglican wo bara won jari be si re lo re je wo daada awon ti ba je ijo apostu won fa nkan kan laye ri pelu ridimu ene kan so fun o wi pe lodo ti ta won nuju awon bayi na gbodo mura bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ fún ọ pé nùjọ àwọn làwọn dáa jù nbẹ káyì ta wa ló ń tọ̀ nǹkan òkú sẹ́nìkankan tó lòun ọba tó ṣe wípé ọlọ́run ọba rí àmọ́ lómi ń bẹ tó ṣe pé yí ọmọ ọlọ́run tí ò ní mọ̀ ọlọ́run lòun rí prophet ọlọ́run tá a pè ní moses agbọ́n waka la gere gere yo.
1: Baba
0: nla oko onjuwa. Wa ba subhana la itala sa ti un fe ri yin.
1: Nla
0: oko onjo le. Olorun lo le ri mu sa.
1: Esa un lo ri.
0: A lo fe ri yin o, o kile tohun le ri. Oyin tohun gbo igangan. Sile. Oyin tohun gbo yo te lorun. E je ri yin koro koro kin le so fa awon eyan mi. O fe ri mi o ni, o fe ri mi o ni, o si ri mi. Ejen sapejuwe re.

ti ba nbo pata won bo lato sun ni won bo lato ke ogun ni ati badan bi won wa lo eko oba ke bola ko si bi won se gba o ona to gate badan bi na ni won gba o wa dabi ke yan wa ni bi to gate badan bi bi guru ke yan wa mo gbo ki okuta lala to tobi ko mo re lura mo okuta tin to bi trailer

0: kini sele ni mi ni mo nbo eh ni gbogbo nkan ri ba ni eh e ma wa mo olodun ni wa prophet olodun o ama won kan kan be to ti le pade olodun be to le mo po olodun ni when ni ti ati si opolopo test fun hospital to jobe ni won ti salaye fun be bi gbogbo o oh lona kan kan to gbegba ise abe ni kini yo Bala won ba mi ti se pa bi da ti si so ibi ti o si so dire o si forunkun kene kole fun ara re o ma si ge yanda yanda we we on ro lonu omo polo ni
1: tabari bi nu
0: wa gbo opolopo awon eyan loni o pelomi lafa e si fowo lere wo

0: ba pade elomi bo ba pere lafa tani yen si ti ri film odo afa kan ri tele ba ki bala yo pale ko do ni ko e ko be un kaluku ronu ronu sibi to ba ti da o
1: toni sala
0: ma ki bala mi o wa lati wa condemn eni kankan amo bo ba rin ni mimo o ba ni mimo bo ba si rin ni rukun rin o ba ni rukun rin baba pastor obirin to gun to ni ohun ni isoro airomo bi eyin na le ma so fun pe e yo ma lo se we odo yo se we odo se yo da lo ni abun wa toko e e wa leyin le tele lo odo tori olohun e rowo na e ti e kan le rowo na baba afa yi eye bere pe gbogbo awon iyawo ti won kojo yi bo ni e se po to bayi kaluku o pade olohun ba mi lese ugbe Isaju marun ti ku o lara ago mokola lori eto yin eto wa o ma ki bala te mo pe yungba yungba ni ni kan ni radio elero ami jeje olohun bu gba mo kan ni adan ni pe ke osonu 32 fm 94.9 feyin
1: ani jalo
0: lafta house ni bi o awa lori oke tente mokola ni premier ni badon gba number mi isowo le ko si ba send yes isu le ya epo aka ni mo ni ko pe mi 0705715 6164 whatsapp number mi ni wa daluru papo mo sapa
1: ogbe ni daku ola di le
0: oro lo sele njo ni npa oro lo lolu won ni sase se ti e gedegbe elese muslimi du on ti e gedegbe elese kristiani du on ti e gedegbe ti ki ba se wi pe olohun fun wa lo ba tenu e kalu oba abdul rashid adewolu ladoda arusa wa emi yogun fun wa o ti won so fun magaji ile aje ololu iyen kosimo alade abija omo toso afun ni ma sirigun kọgbọdọ win kankan mọ awọn tawọn joba la awọn mọ ba won se yanju e baba akibola se ri pe gberegbe gberegbe
1: gbogbo lo bi amaye abia
0: ati won na
1: e mo da yo de fin ko mo da agba tin ba di de
0: eh to e pe o tin kenu boro e je kaluku ojo se kini yen ni check and balance
1: o bi gba tin ba la yi
0: wa ba n soro pe afa kan se kini kan baba n soro pe pastor kan se kini kan babalawo kan se kini kan ya osun kan se kini kan ya adua kan dan kankan wo lenu ise ti e na so omo ye baje to ti danwo laye o nkan to ti baje pata
1: ni olagun omo mo ni kura
0: gbo awon nkan to ti daru won na ti gba congo rice re ndi eh won na ti ki congo rice re bonu omi gbona o ti fowo bo leti be robo be ba ba bara rice congo kan to fi yo jagolo mewa agolo mesan won ba nbe abi mesan atabo wo baba biriki lai na nko o ba gbogbo block te fi ba won pari ile yen to ku kokko je 100 ni won ra 950 wa lo boni block leyin ni block to ba leyin e lo ba mu owo 150 to ku na wa jegen ni ngori na wa ko fun olowo 100 o wa le kimo

yan ti mu ope olore raja o ti so fa won te fe ra won kan ti fi se toilet se bedroom kankan omo aya ode o ti salaye fun wi pe wo fun ni nkan ko ti e saburu nbe bi eyan ba ti se ni ti je lo wa ya gogo te ra won si pada gbe lo be pada wi pe eleyi ta ko mejo merin la ni di nbe mora si iwo soro soro na ton gbo mi Dito je ma so ba fun won pede pede na ni pe won na lo kiri lo bi oni fun eran o to ni won wa se kede ati polowo won wa fun olowo jingu me dogun wa ba won gbe marun boyo won na lo sajo o si fi sowo school ma bi o ri po mo yen ni o mo weju class won mo ra si dada seju mejo ti ko lara go mokola ta moro agba wa lale ya bi afile ya jomo ta lo ni tenere tarara bayi

0: nkan lori lana le fi ri lawon arin kan a ti eguro kini mo oba mi mo jagbo mo won kan ni baba kan 45 o eh o si ki omo odun meje mole o si koja lare oda le mi ka ti yin ti oba je ni to wo nbe lare ki lo fe attract eyan lara omo odun meje amo yo mo wo ni pe so le sele abi o le sele iyan ni wo to jobi o fi moju to mo re daada Robi mi na fun lara re ora na ogojie ele so pe awon la adua o e je ki awon omo yan wa sun sodo yan ma re to jobi ni o ya ni won lo sun lo flat won lo sun flat keji amo tin si ni tan wa ni flat keji gende okun gbogbo omo tan ni o kan ma fi won sawuse ni kilo de to ko won la adua e fun ba mo je won be lo anti malaria fun ni baba ya
1: aya mi si le la
0: gbogbo awon igbe si aye na dara dan kan lo ma saji lodo obra lagbaja o barcelona ni won wa sa ma yin wa me awon wa nbe ya ko labi nte o won si ni yawo lewere were ni o mo pe kan se won ma ta blend awon ma blend nto won o aburo enko awon ma egusi se e ma se le ma se be mo nbo fi mo nbo no were were ati won opolopo owo ya na to ni ale o si nbe ni ile oko o wa ma ran o ma re sale yen o ri gbeyin ara re e ja ma ro yen papo mara won lale ka fi soro agba e lo tu eto mi ni a ma mu enesi ami wa ma yato si le se beyin na ti e ranti nijo nigba ti oloye bola ige ti o se gomina ni ipinle oyo bi won yo ipinle osun ko lara ipinle oyo gba lo won ni adojubo desk ni ni school bi ta adojubo desk a ma ba exercise legbe wa ati pensu se ri be loni o anabi ta na ko ni to ni ri

awon obirin jo won ready tan patapata gbogbo nti won ne patalaye ni won fi support yoko won ese ni sin o yo ti ra le tan akibola yo ti se foundation da eh ti o ti mo block yen kojo oju window ti o ti

aye abombo awon kore godi ga kana nbe oku ole baya temu temu e won so fa won yan be ba bu rubirin ti oni se nji lo emi laye emi ti mo wa ti mo mo yo loye ti mo mo ye nkan ti nu me gba e ba rubirin o to ni se nji lo o to ye pe se ngu mo dani yo jale nu o o le nbo were were nu yo si amọ ri yen je yo kokon na awon wo rada rada kan bi e pe boyo na wa oke tan ko si da fu aluko je wo sori gbogbo wara wara to nse to ba ba wo 50 opportunity lo ku fun nu aye o tori ko sen to le lo 50 ti o to na wo ke po le lo 50 so e je baba onarebu yo ni so nle o ma ke bala e ba nse are jo lo be

di leti o ati shop ofe tin be le mi re ni po legun ewu fo eh gere lebe yo ye ijo ba diku ba ile yen e wa papo bi ka won ti en property won mo ran ti mo ere ren pa mi

0: 0620 Hello.
1: Hello.
0: Emma Kale.
1: Yes,
0: I'm here in Latido.
1: Say
0: what I am. A long way to
1: it. Hey, so.
0: I'm me alone, I tell you now.
1: Asiku
0: pale mama na de. Ah,
1: lojo
0: Saturday.
1: Ojo
0: ayo ni oje. Ami se ti
1: ra.
0: Ojo na ibanujo
1: ni sele.
0: Ami se ti ra ticket. Bene. Ah, me lo le ra. Era meji si. Ah, e bo mo nbe njo na.
1: Ah, awa na nbo. Wa ojo na ibi oni sele. Le ojo na ibi oni sele.
0: Ojo
1: nbe ni si
0: se ni. Se sambo. Se sambo.
1: Lagbara lowo Olorun imi na nbo
0: in le dayin mo imi na le mi yan la awa keke
1: ah
0: in le mi yan la erama e seun ati
1: eleke
0: kan ti wa so sari gbogbo oro ti e so wa ati tun kudele ogogo Olorun kewa Olorun kewa Olorun gbagbo e ti wa na
1: oni ti iya bayi mo gbo yin ba Olorun oba to da aye to deyan ipaya.
0: Awe
1: eyan la nyipada.
0: Kabiyesi o. Awe eyan la nyipada.
1: Ni gbogbo ni to ba fi mo wi pe Olorun be awon ni ma se bi.
0: Kai kai.
1: Jo mo la ke gile se. Ba se wo ji, ba se pastor. Ba se awon ile. Iba gbogbo eni ke ni to lo sa ti ga tare o ye ka mo se bi si ra wa.
0: Bene ma.
1: Aba ni wi ta ba ni pe ta ba nu ka ni di tan jo kan ko duro ke le pe laye to.
0: Bene ma.
1: O ba si ti mo ko ni di to nlo.
0: Oh, yeah, come on, I'm
1: going
0: to go to the house. Hello?
2: Hello, Makibola.
0: I'm a car.
2: Who
0: call you at the bulletin bar?
2: I'm going to go to the house.
0: Say what I
2: got. I'm
0: going to go
2: to
0: the house. I'm hello.
1: Bye, you, my son.

0: Ami Olorun. Gbogbo ile nko ma. Ah, can I feel? Not all the onion, okay, so that I'm being in fail. Hello?
1: Emma
0: Kale. Leba de mo wa Olorun ni so mi rowo gbode o.
1: Oni damu ni worthy.
0: Ami Olorun atiyin na o.
1: Ojo mi si ni Adile kwa kore de da sola ni latago.
0: Iya re ada se wa pa.
1: Adupe fo Olorun.
0: Aku ataro.
1: Aware.
0: Ki lo yato laye sin si ti do.
1: Ire lo pe o.
0: Hmm.
1: E ba se bi o gbere bi en se da do gbere.
0: Olorun, Olorun.
1: Ama tomo ni.
0: Olorun.
1: Tama ni si won pa mi eyan gba on ta lu wo ti ma gbe se ko to pa ma
0: kabisi
1: ojo ni ti ye ma ma se
0: ami olorun ba
1: a ku mura na lede
0: yo ba wa la yo atalafia ni la ba e ka ni lorin hello
2: hello e kun baba yin ke
0: e ma ka le ma
2: e ka le
0: awa ma re
2: e ku eto
0: olorun ku eto e oruko yin ma o
2: Eh, mama, she ya Elizabeth ni na sojo.
0: Se ti la ticket kini amala wa.
2: Olorun ti seun.
0: Oh.
2: Olorun ti seun.
0: Se ti la.
2: Olorun ti seun.
0: Ah. Oju ala ni damu.
2: Ami o e pele o se ri ire lo pe ka pe o.
0: Bene.
2: Ire lo ye ke eyan o se.
0: Bene.
2: Nitori pe ko tin se eyan se to gbe. Bo se re o gba. O se ka o gba
0: bon
2: to ti buru ju tori n to lukuluku ba gbin o no ma ka
0: wallahi
2: o ye ka ti ra mo ka se rere
0: e se gan ni
2: mi aye ta wa
0: hello
1: e kale
0: e ma kale
1: e ko eto
0: olorun ko eto ejo ta lo nba mi soro yo ami olorun ta lo soro yo iya da da Yes, ma.
1: Eri le wa la da Olorun.
0: Ami Olorun.
1: Eri gbogbo nkan lo yi pada, Olorun o yi pada.
0: Bẹ́ẹ̀ ni ma.
1: Awa la da. Asiko to ju nro lo nro. Gbogbo.
0: Seyin le ri fa si pe e da bi ta ni.
1: Awa fun ara wa la fo wa ara wa ba nkan je. Olorun o baje ara.
0: Kabisi.
1: Lẹyin ka tu awa ara wa si.
0: Olorun, Olorun.
1: Eri pe laye igba kan. Iyawo re ba joko ni bi kan ri oni joko nbe
0: be ai e ma dawo ni ti won tun gbe yawo don lese
1: yo tun ma sun yawo ore re segbe kan ba sun sohun ti joko ba
0: abi
1: jo si e ko ri
0: abi ko dide ko joko le mi lese
1: abi ahan ori siri siri si ba mba mba ko ti
0: ti se
1: si o olorun da tun ko sa ni
0: wa olorun wa nu aburu aye
1: eri ni so lagbara olorun
0: e se o
1: ope le eru ni
0: Ebo da da o. Ati wo bere to ti good nu aise dede. Won to ko ni omo se yo wa ma delete

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka le. Hello, unko eto e.
1: Hello. Hello, you padam.
0: Ben ni awo.
1: You padam.
0: Awa ni ka ye ra wa wo.
1: Tele, e ba se dada. Yo ko se dada, e ba se buku. Yo ko se buku.
0: Ben ni.
1: Unko eto.
0: Hello, unko eto e.
1: Unko eto.
0: Ejo. Wale paluda bayi ni won ro ko paluda bayi ni won ra da paluda bayi na ra gbede nlo olumokin ma loju opo Facebook lo re ma share nbe o ki ma rowo re nbe amolele 32 FM 94.9 fe yen

Oma Akimola Baba ti se bi iseju die si todo wo lo ni kotato. Amo baba yewo by 19 minutes to 12. Aju wa ni 11:41. Dem ojo opo n se pa abala bi ta wa lo labala egbe yewo lale yi. Ajo da si ni o. Ara mo wa laya ajo ijejo. Wala le yi a wa bo loju gberegede a jo so kan so meji lori e o to di babo sinu abala egbe yewo yen oju opo yen wa nsisi ile o 070 55 odometer 949 080 97 odometer 949 +234 9062 odometer 949

ma lorun ki ya ran fa ki oda kan baba we le ni nbo ba mi mo jari bo lolor ko gbogbo lootu loga loga ni kan ni mo fi nkin yin lale yi baba ke ba lai mi fe le idi de nle fu ya o ba nsoro lori ero ba nu soro mi abi eyin te ba fe fun su ni ye epo aka number mi 070-double-5-odometer-9-4-9 070-double-5-odometer-9-4-9 Olo tu ati olowo bo tin mu fun sa yi ni ile o mo si foruko gbogbo loga loga yi ni ki ni kan ni yi ki yen ja jo pade ni bi amala fest wa layajo ojo saturday ni recreation ni sabo ka wa jo pade lori eto lale kemi ati yin ojo wa se ko se jigi jigi 070-5715-6164 ajiru e ba nsoro lori ero ba ni soro mi ti o ni ta laya samolo ko mi

0: Jesu Oluwa wa.
1: Oruko mi ni Oluwa Toyin Buwalati Abuda Surulere. Eri mi ni pe akobi omo mi mo ya owo mo ran lo si UK ti ba wa rin a pe mi mommy o fe pada wa sile.
0: Ah e da yawo ran lo UK.
1: Yes.
0: Holy Ghost yo. Fire.
1: Mommy se mo le ya only 50,000. Mo ni Holy Ghost fire. Ti ba rin lo bi ko o le fun mi ma du eru mama babi. Mo ni Oluwa kini mo fe se. Mo de ma gbo ipe baba. Mo ma gbo ipe baba every morning. Mo wa suku sori ata mo wa da ya debi. Mo wa tun lo sori kini mo do lo wa. Omo akobi mi Daniel. Orupe to pe mi o fe. Mi o ba e da maje bo oruko ba. Mo fe ki aye omo yi pada ti rere. O block ni mother wa ye ma pe koni lo. Olorun o fe je ke mi body mo bi to wa. Igba ti mo wa suku wa sori oke. Mo suku solo Olorun sa gbo adura lori oke. Fure lo wa ti WhatsApp mo pe. Igba to pe o se picture mi. O gbe ti aworan la. Oni mommy ki gbe si palo.
0: Eh, lai nta gbadura.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sir. Oni mommy o fi awọn to ma ra kini le. O fi gbe wa fun mi ninu ile. Ibi ti mo wa ni shop. O gbe wa fun mi. Igba mo wa dupe fun eri mi pe o je ni to so pe mommy. Mommy gba 300,000. Mommy
0: gba ni suru. Ah.
1: Ah, Oluwa.
0: Eni to be wa lati UK.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ko wa mo.
1: Ko wa mo sir.
0: O ti fun ilowo.

0: O sele pe last 3 weeks ago ti baba sise ose fun wa nibi so mo se gba ose yen ojo keji tan ni ka bere si ni iwe mo wo eyo kan ninu ose yen o de ni omo mi kan ta ti jo wa fun testimony bi lati bi o ti n lo bi osu kan bayi o wa fun testimony yen but ko si aye o pada si ilu e nibi to n gbe o ti wa wo kini yen lori Facebook oni mami oni ose to pin yen oni mi gbadọ da we tan o monitor won le nikan lo ma we ose oni ko jeje be to ba je tori oke ogo oni mi le da we monitor bo ni ma se wa se ororo ti mo gba ose ti mo gba mo ba mu eyo kan ti mo we yen mo sa fi pe oruko ogo awon egun e mo ba lo send yi eleyi to ku fohun na ni fun iyana olorun omo mi to wa leko ora e kan lo mu lo o n sise gate man be oni oga yen kan pe oni pe Oh, yani PA now. Pe oh, yani bi to wa yen.
1: Is that security lo den se?
0: Is that security lo se? O lo wa we pe oni mami, oni bi te ti lo ngbadura yen, oni o ga lo to o. Oni ke sa ma gbadura oni to ran de won ma ba oni meeting ni Wednesday. Eleyi to koja yi. Bo se wa di ojo Wednesday yen mo sa na. Olorun ori oke ogo te pari e. To ba je Olorun fa mo ojo, ki si se abo. O ti pari ise, iwo foko bale. Bo se wa ti meeting yen de, bo se pe mi niyan. Oni mami Olorun ti se o. Oni gbogbo awon to ti ejo ga si hun to tu je pe, na ke congrats, congrats ni be. Mo ni Olorun eyi keji to ni mi.
1: O se la mi. Ele to la le lo se.
0: O de mi ni lo ose to, bo se pe oko e na ni bi to ti sise niyan pe ati le o. Moto won ma fun pe won se gbe contract nla foko e na niyan
1: eh atile ati moto contract nla won tun fa won yen ele lati gate man
0: o fun lo bi e won fo na ni moto
1: ewo
0: omo mi ga
1: o se gate man o se gate man eni so
0: olohun ma moto wa won ni ko ma worry pe eni to ma gbe won fun leni to ma gbe
1: lati gate man

0: Uriti ebi olor wala yifungu lire. Eni ti onu atayeng botie. Professor Abudu Authority. Breaking generational core. Fifu ati wivu mbwe gunk bile. Ogo abinjo ni buta ati mbio. Doso yishire re retine waju awa shiwaju. Jesu olu awa. Eni ti bumbwa gbara loru atira yembe lowe. Benwe je maje buta tasle ni kabari. Oma ufo mbwe goti bile tipile. Wono oma dominera. Lufi yeki wono da yako mbwe ya TV. Labe ipi olon luri wuli Sam Ujo Authority. Baba wuli uri oki ogo. Lojo Saturday 29. The Monday 31st August. Wakati adua. Mes laro. Elu show. Lati ibada tabi ikpili osho. Ashe jire nye mabo. Lagbo juko kukakula. Uri oki ogo le deye. Ikurita ikpiyari. Fung watu mwajo pipe. Jia jomba dua.
1: Mwadupe gano wani. Mwadupe sam. Emi mwafa. Mwansoro lati jopari mwisha gamsa. Mudupe pe pe mi sam ni January te sise fun wa mi ti bi mo ri ile ti ojo olohun fun ko bi 22 years sa wo mo wa dupe pe olohun se ngba ti e fi sneak as ise ni apu ni January olohun se sa mudupe o baba mi mudupe daddy mi mudupe o baba mi authority mi mudupe sa mudupe o dupe sa pe ku e se sa dupe gidi gidi go mu mi tu dupe wa ba ni dupe sa mo wa wo yin aye mi sa dupe o dadi ni dupe sa o na e sa lati January ti e ti se yen fun wa te se yen fun mi ti mo ti ri period lati January e mi le pada ri period mo sa dupe sa o dadi ni dupe o e ku se o wa sa o Odun asaba do tun gadi mi o se ni mi ni fomo sise ran se ni fi ya o sise ran se sa gadi mi